0: as 32 minutes a phone ya vita o yo mixe to grandzeka.
1: Hey
0: mina lwe. Kale mshuba. Ame foneli. Kale mshuba ame foneli. Ame fusheli.
1: Ah,
0: okay. Como usamos a cuti paletela en gagui? Eso ahora. Não está mela o culo. Acho que é mais. Eles ali a ela lembra de gastar melanga. Tem que gastar mela o culo. Não está olhando só como vamos comer já. Não vai.
1: Anga civila anga na anika ukadini na kanuna wako atima hekile awanu nange kumele ambi kumbe awasate akwate njani kumba akwate njani loko muna wako mulava avange tsuki wa mahalo kakupula relana
0: ya
1: ikuwa amatimba maleka wanuna awasate ange yalo kufamba sangu kusaka ambi loko anga likunengana ahintamu wako wanuna matimba yakwe angamfamba masango wansati na angalave
0: kunge tishi dumengu wana kungampinzelela wanuna we
1: ahunge mai wansati angana matimba yako angatinzisa wanuna
0: ambe matinyo angatlanta
1: nada awanuna futhi loko alava kukala angafambi masango ayekela mabuluku
0: yeah.
1: Loko ada mkoma para ngamhlibya mabhuluku oku susumeto yakunganza aku susumeto esa sinene phesa ku ngamtshelobele kuhlela wa huya ka yena
0: yeah
1: teloko usiwona sabu singayisa lesiwona kwansati wongena ula umjika hikuva angathuka kulimaza se uthama ufula relana
0: yeah
1: nakuwe wena kwansati awumfula relana lesaku wotshaka mbilweni yungan siku mwenye ngile aku tanda. Selu ku umso nsale siya. Tuwa pela na wana umaso sa maku so.
0: Ya.
1: Awa nula woja melana anuna anga mula vinsati.
0: Ok.
1: Achava kumbala saku suko ufamba ya kuwa. Achava la hae kaku anga mangala wansati. Wawa mbayavana ampi njale vanga maishikawa. Kumbe ahuma luwanuna asia luwansati. Ina uwa uhusi.
0: Ya, swatwa.
1: Akumele ku asuka ufamba, ku ashtiva lesaku vanga tsikwa akumamaka laphakati. Ke loko ashuonisa lesiya alava ku ata zakara ala luwansati hayeche afamba, kara ntasala ni swotsami.
0: Ya.
1: Yena ati twisa sehandle seniya. Loko huma handle ati thakhati nyenya ko seniya handle seniya. Awe ata tafika ekela mabuluku lakaya. Tse lo ansa di tenke nena o akungwe. Akunyamenta wone shona. anga shengela chona anu hungata kutekwa wana wanga tanhlayisa ata zasi mala la kula kuiza hiya vana ampingale inga maskanga loko anga le leso nanga ani ndawu tsanile si atsama isikanya lo asati se vafularelana lo wanuna afularela hukanga hulavisati wako awansati afularela hukuka hiku utanza uximala
0: ya
1: ti atsama lo asati sintsaka vajamelene ku vanga yavani antindla le vanga nayo majilo lo wanuna anga hulavisati wako
0: ya
1: Iyo tumbela mhaka laphakathi. Awanuna anga hamulavisati wakwe asati a tshamela ku utaza uximala loko uku tshosuka ufamba ntakuma swo karhi na mina ni nge swi kuma hala awanuna aku utaza ufamba mina na khangani swi wona wanuna anga hamulavisati wakwe anga mfambeli masango yakwe o tshama njamela ku bye swo lavisati aza a karhi la famba a matshamela laya ku va fularelana. Aluansati asheka hikusaka lowanuna a bohekile ku a ta hlayisa muti a xikwembu xi kulixe wanuna ka muti wanuna hi yena a nga ni madirete ya ku ma hinkwaswo la kaya loko va mapatana ku ma i ntwanano ya vo maxikwembu hi wanuna hikuva wansati a suka kaya a ya ka wanuna a yela ku a hlayisiwa wanuna se a sweka swa ku baleswi ya vanga maxina vanga na vani mina ni yi vona mhaka ku hi tumbele laho
0: ya
1: nkombela rivalelo ku lehisanyana a nda ku tlhamisela swoleswo
0: swa laveka ku swi tlhamisela ku ve mhaka ya nga tumbeli laha hi tshama hi ku tlhatlhekile hi khenseli nhlengelo wa n'wina swona
1: a nda ku tlhamisela kwalaho swa ku hi mhaka yi nga ya nga tumbela laha nuna a nga ha mulavi nsati a ta va ku mbala
0: ya se a ku a ta swi vona hi mintirho
1: a ta swi vona hi mintirho
0: ya
1: Kemena waku kuze.
0: Aku mina lo kange sendi gwela.
1: Ani nga tatuka.
0: Ani nga tatuka.
1: Loko ni tsaza nsuka ani gweli mfara na mina ata ni yava shokara.
0: Yeah. Yeah, swatwala.
1: Sawu.
0: Ai ni silva ngwana. 2:38. Una mixe ta mfukeni rishile.
2: Aw shenge ba.
0: Rishile. Kambela kume mpumawulo wa xikhoma moya xa nwina.
2: Alta.
0: Eh. Eso na rishile, e bula na mani.
2: Na João a kanjenjai.
0: João a kanjenjai bairuma.
2: 5 Patrice Lumumba.
0: Ah, bair 5 Patrice Lumumba. Ola estradwini swa twala.
2: Ya, kusene strafoni ndirwele.
0: Ah, okay.
2: Exacto.
0: Ikari tra swimwe.
2: Ya.
0: Kunene angele makene so tatana João. Skrap. Patris.
2: Estamos lei cool baba mele. De khomalishia maye sulu sans la ka ku yisa ikuma.
0: Ya.
2: Ya ngile le bana ba mbere la.
0: Mhm.
2: Sabanga ba mbere singa enjeka munwe na le dumungano wange.
0: Yeah.
2: A tikurisa ya uya ta ndoka mabuloko kumba ndoka saye amiyela.
0: Mhm.
2: Kumba shikambe mawanda mangwani ya kambe singave na kulisho mundu.
0: Okay.
2: Sava kokwani.
0: Mhm.
2: Shumundu senibabela manyingi le mamandla anga huma swo swa khulumeti yeso.
0: Okay.
2: La swo swi humelele ka munwe wa shakala yena. Lo ke so belelele mmalwe ya kulela le ka bana banaru ndo ku treje se sta homelela se spoko leswi swipala a ku sira vaya ku mana mamana papaya ku ndro ku lungu mamana sa ku meka na lexi wana se xitongo endamu ngopfu se se va swilandela ra swikuma va swilandela swikhakheka okay ma xitambe swa tsuka swi nga kumi munhu ku swilandzelela kube ni mphume ka vanhu ka va vambirhi n'wa luwa xinuna ni wa isati lweyi va nga swi haxi ka masingalakati ku nga vanhu lavakulu va tshama na swoho tshama swo swa ku loko va huya epa lweyi a tiveka loko na ku xi munhu xa wasati xi rhangela hi ndyangu mulumuzana lweyi loko na ku xavana na xirangela endamu lo wa isati va tsama va fularela na masango ya vona ba ho magagu se loko vanga swinyekeli vo to hanyisa swo leswiya swo ko vachukisana loko ako ini va ku xava toka xirangela sati wa koho vanhu na kwa ku jwa ku kuma swa ku hey loko wa moyangola ya kwa kula ya nyuma sene loko na ku xisana ka vanhu ona na yelo wa sato ka yangula anona na ya kula ya nyuma sene ya michimu leyo eh ya tika swi munhu swi koho
0: ya
2: swi koho swi munhu
0: okay
2: ya hi mavona la ya la wa mini mavona ko la
0: se vuto chayeliwa ka loko eliso swi munhu kumbe
2: ya prit mina ku swi lava ku va swi engeleta ka vakulu va kuma ku va swi landzelela va kuma nhlulelo ya swona ku hambi loku nga lexi munhu xi nga koho loko na ku ni mhaka yoleyo bambu wanuna wani wa sati hangi kumbe wa sati wanuna hangi
0: tengi
2: va swi nyikela swi tshameliwa swi xoxiwa swi hela hinkwaswo leswiya
0: okay mhaka ya nkoka lana hi swoxe hinkwato mun'wana ni mun'wana veka mavonele kasi maguma mahleliwa kuve hi kuma hlulelo ri yin'we
2: hi leswi swi lavaka
0: hinkwaswo swinene tata João Patrice Lumumba mara nonge sa fama nonge se tshemuka tata João ulawula xitshwa
2: yeah the not endear
0: okay
2: yeah
0: wa uma a humwini bo
2: exactamente
0: humwini okay
2: yeah
0: eso ne kensi tata João
2: akhan ma pero le
0: namwe na mina vela kuve mitira khwats nampangla tu era de Mozambique
2: yeah
0: 2 horas 43 minutos mitira radio Mozambique ele ka jogalatiko ele ka rebula tata João afone a inimi kurila hoye hoye mixe to ranzek Rishile. Rishile minjani?
3: Kona ke tsena una João Matlolo akamavoko.
0: Akamavoko.
3: Bona.
0: Mm.
3: Kona ke tsena ngula ukalile tsena mkhaya.
0: Etindlela tingambana.
3: Ibuwele France, ibuwele.
0: Ayo
3: mitsandi.
0: Ibuwele. Eh likola likari hasha ampuma wo.
3: Kade ngu ingiseta.
0: Yeah.
3: Eh, kade ingiseta mazi. Isali denka mamonene ke mafambile.
0: Kambe.
3: Aya, aya yakulwa sina.
0: Isi isi swa bolo ta kuswita. Ka bola kuni lava humelelaka kuni lava valuzaka mihandzu inharu. Kambe kuni laka ku mintlangu leyo ku mihandzu. Ova imbiri ntsena ku humelela ni ku luza.
3: A si chavi ndi so fana ndi si ya so yo ni tolovela ngofu la ka kuteka xikotelo. Ne. Ntsa, isona ndi ngena makena ba etiyo. Ndona mana shenko nda vula vulile la xipiri, ximano dzo si donda ximano ka ulu sente ka le sente ma thamela u fana nda.
0: Yeah.
3: Ufiko kola radi.
0: Mhm.
3: Ku vana kunene ku kwenche ka mhaka ku fana le ya ku fila velana. Aka hafambi tshomu botana.
0: Yeah.
3: Yeah. Ah, from the maka na vutomi. Kune ntumbelelwana la.
0: Mhm.
3: Ya mpela le ku suku kasi. Tinga ha vatsusa ku mithama ndzi tsani lava kulu mithama hi lani ku voniwa leswi kota ku lungisiwa hikuva vhela ku wo wa kwehleta nka n'wanwani ni lo ntuluka lavisa le aba. Aba ka nsavoko. Ah, aka ha fambi nchumu. Aka ha na vutomi ka munthu.
0: Futhi
3: kuvantela kusambele wanga kusomisa hambile ku kwani wani bhuri ihlela mi vani ku twanana mntati vona vutomi byi ta famba ka swonse
0: yeah
3: yalo u tshama hindlela leyi ha ada ta na nchumu
0: okay
3: ku ni ntumbelelwana
0: yeah
3: swona ka mambo
0: swona ke nsile
3: ba a le xikamu deva ta kumana so
0: hi devi hi devi ta kumana
3: ara ku bua xibakela hala ka xikolo na
0: xikolo. Vurisi nge ya ta kumana ka xikolo na xitokamu. Mukhandi u ta volukulu swinene.
3: Hi swona ha xikamu.
0: Hi swona hi khensile.
3: Mamu.
0: 2 na 45 minutes, mitirio radio Mozambique. K kare patsa dzongalati kuma putgaza na nyambana phone ya vita hoye hoye mixe to randzeka rishile mjane ah nae nae kahle
4: hello ba
0: e mani lwe
4: le yi betting dzimba kusuka laye ka mali se bayero ruwa on
0: okay betting dzimba betting switela ka alberto
4: alberto lisa ka alberto
0: Eh, wote topa nyana ka mte sasengeza betinyo.
4: Eh.
0: Lo ungati kho, ungati topi skosho uta topi wema.
4: Ah, kasi bona lo makulu vele vanga ithopa le vanga makolo
0: ingathi. Eh, nawe no subrala mpela uti topa kusalo go nyimela kuta topi wemuno. Aswilo kwazo, ayengupfulo kwazo uti endlela.
4: Impela.
0: Awu endlele wemuno.
4: Wo sevo.
0: Kamba ingena makeni skosho.
4: Eh a namlala ku hlengela nyana la eka makale yako loko vanhu no swa sungula ku jamelana ngave yini la.
0: Yeah.
4: Eh swona kambere swona ka naro.
0: Mm.
4: Bo kono ku veni ba vala. Eh amjini lo sungula ku veni so karhala swa maheka pale ro la ku sungula ku puka ku motho ku owa.
0: Yeah.
4: Ala ku sungula ku poka owa manje ku nga hone ka nganchomu ku nkana leswaku ta ku biya mukwembu kumbe yini leswaku a munhu sempre loko se a ya kula ani leswaku karhala karhala nyana
0: okay
4: kumbe a kota ku a ku famba kambirhi a nga ha swi koti sa kota
0: magwala magwala lava phuzaphuza ku
4: hola swiganagana Eviki nkama unwanyana loko so ya ukula phela hambi hiku ikanwe hisiku.
0: Yeah.
4: Eviki kanwe se manje leso ngoso sambelana te makata ku vene. Ni ntanga nayo nawo.
0: Yeah.
4: Eh, loko kuni swi ukula khukula nyana swi swi tirhaku laya swa ku tshantsa tshantsa nya mapayipi ku vene muna kota ku vene. A ntamu nyana uliko.
0: Okay.
4: Eh se se va kona leswaku loko ala ku sungula ku a pukanyana e oh aso kuma swa ku tsala la se ita jama manje loko sa
0: nga
4: ami china wa hatira swa swinene la
0: kuve so swa ntsimantsima loko va vanhu vambiri vatekana
4: ami che doko eso sweso mba kona swinwana se loko zwa se swika lana loko la ku lwana una lo pedla sungula ku puka nyima la sungula ku vena wan va tirhisa makinina swo ku yini swo hi mhaka yoleyo kutani
0: ya
4: leyo yi ri yi dlaya hi ntamu leyi dlaya hi ntamu leyi
0: okay
4: se bodi ku nga na swa ku kuni ahandle ku nga koho yi li leswo swa ku ya se kuni ku intipurantipurinyana misiyela ku hlantswahlantswiwa la
0: okay
4: wona mhaka
0: ya
4: Eh town loko kulu koma majeje wa ku moya na ku huma ya handle ngopfungupfu yena vabava kuni ku veni leswi Ako a huma bava xigangu sina a handle xigangu lexi xi ni ku tlharisi tlharihile lexiya
0: okay
4: xiya bloka sina swaku loko a vuya la kaya la antiro wu koho
0: antiro swo moti humelela ka sini ya ko kaya siniya
4: yi ku siniya se ku na leswo futi wa swona muhaxi
0: mhaka leyi nge Ya, ifanela ku tshama madodeni phela.
4: Eh, itike nyana phela, tikete ku kutika tika nyana.
0: Eh, hayela ku khaiwa nge mathapa.
4: Eh, nada, kona ku itike la hasi, kona ku tekana.
0: Yeah.
4: Itike la. Yeah, se ifoni leso na masi, se loko ndi ta tlhamisela hi mahlelo. Hi mambiri, se kuno ku vene a luya nga sine handle sinongo ya mkuma sine ya. Kuni muti ngosi ntambu, ke na vona lava va tlharile lava ku ganya a a wanu na phela ni langa na anga na yesi vala ku muganya ni lelo le.
0: Ka
4: fika va khia.
0: Yeah.
4: Ba swivo.
0: Akulo katala kamela. A bon.
4: Impela loko se a khela ya kaya
0: ya kunje. Yeah.
4: Yeah, ya kunje.
0: Eish.
4: Daye ta munthu ndlela le. Se kuna ka kuno ku impela anga home lwani na ku maji yena se ani ku karhala ntanga hi fambaka. Ntanga ho sikule ra yena. Aswi mbita nyana la swa ku tsantswa tsantswa ya musiya le yi biloka ha.
0: Yeah.
4: Eh loko lu masiku henga ka wona kumbe swa majitu jitu na swona ho switirisako swa moxa leswi.
0: Yeah.
4: Wa yona uma loko wali masiku yi lewa ngena le swa biloka leswi ya.
0: Yeah.
4: Yes,
0: one. I can still continue. Skala, Kamalis.
4: In fact.
0: Bye bye. I'm in Selvan one. Alfredo Kongolo at Bayro 2013 mngene ku epareke kumbe mngene sine
4: mngene atinyela atingile kodwa ungena ebefika la gama ukona shapa tema kanyestara chapareke ungena kaya ungena epareke
0: okay
4: tajika ngiwa le apeti yeah shungirimele ungena kaya
0: yeah Eso, kunjani 2013 matshamela ba nge kuma kahle sene.
4: Ah, amakalinza yito sinene kusukela ka tolo.
0: Yeah.
4: Ni kompanyara mashini lwa kungena ningasikoti.
0: Ungasikoti vakithi.
4: Abonya mucha intentare le kanga ke kulwa kungena ningasikoti.
0: Wala xibakela mpela.
4: Sizi singazani xikondla xibakela xiba kumbe xa nghena nkhavelini xiba waka mkhavela za pfula ni xitivi.
0: U se mubha mkhavela se mi ta fambiseliwe mani bundi.
4: Ina ka ba mkhavela.
0: Ya.
4: A mhaka leyi complex swinene. Leya muti ni muti loko la ku yi landza hi timhaka ta munghani ya karata. Inwani ya humelekile ni zanifanisa ni humu leyi i ya n'wisaku n'wana nga role liya n'wa liza limanguta na laha ya n'wa leswo i mhaka muni i mhaka ku a yi layiwa nuna hi ku yo ya n'wisa hi za hi lava ku fuya tihomu hi lava lexivongo xi hlakahla hi boxa mukhalo ka xirholani hiweka a xa ringi ngi gwa ya ringi ya gwanyi la ka nhumpu ya xona hi boha swa ku loko xi la ka yan'wa laha ka mamani xi mi tlhava xi mamani a xi khava leswi i mhaka muti leswi hi ku wansati a ya la wanuna
0: a ya
4: la wanuna xi yi khava na sikani liya maxihambi xi mhaha leswi yena li wansati a ha laha n'wana ku tshika nuna In one maga, one set was a quarter. After you come down, we have one at Boa Ankar Waku in Kwao. There's a vacant one at a Pakati, there's a Wena Ungamukumbi. A vacant one at a Paman, who can do one at La Pakatia? If Kalawena Angakulavi. Akana vatolo lava nga ta swi kota ku teka n'wana loyi va tshama na hi pala n'wina misala la hi n'wina vambirhi maxa ku vekela n'wana la phakati u ta n'wi khoma njhani a wu nga ta n'wi khoma swoswi si ku ni nawu wa ku loko wu n'wi hamba hi ntamu wena wanuna u ni timhaka ta ku ta tekiwa
0: wo khotsiwa
4: u ta ya violence wo khotsiwa wanuna siku la wena wo wanuna swi mangi hi loko ho kala hi nga na matimba a matimba hi nawu hi chava ku khotsiwa
0: ku tali minawu
4: ya swi ku tali minawu loyi swi loko ku nghena minawu loyi leswaku bula na hambi wo bula na ku lava ku bulisa a nge heli ka wena
0: ya
4: swa teka malembe o muzami ya fa mu nga twani mu tshama u fana ni ngoma ya Roberto Carlos a ku kama separados
0: ya
4: viver no mesmo quarto mas em camas separados
0: ya
4: si mhaka leyi humelelaku swinene swa swinene
0: si
4: mhaka leyi ali lava ku contribula ndzi mahali leswaku e van'wani va vanuna va rile hi mhaka
0: leyivangena
4: mayipaxi va nghena ma-directors humano va nghena kwihi hi mhaka leyi ya ku a nga ha ku lavi loko wo mphinda wanuna ma-directors humano u aggressori swi va swi kota ku mahale swa mahela wanuna loko swa wena wanuna u ta vitiwa aggressive swi loko u ma aggressive a yo so independent fasa kliniki yo kera
0: Simanje manje.
5: Ngatata mathi khani mambo bamkhawe mtirenene.
0: Ekom sinene.
5: Yeah.
0: Ya kansa kuve me patsane mitiro ya yena. 2 horas 56 minutos la kuya mkela mo inkse program ka shengele se chama bull. Ka mitiro lei. Eko sa unga le khale mpela tava hilantsa le tira na ka ni mitiro inwan kwa la radio Mosambiko. Mwingset, hoy hoy.
1: Ni phela no ya ni ri valelile ni la ku tlhamusela a mhaka leswi nga vekisiwa swona a mhaka yiti anga yangulani
0: ya
1: vo hanya ntsela kaya va ga xikan'we va hlamba xikan'we manje a va yangulani
0: ya
1: a loko swi bya swimali xa leswi a madoda ma swi vekisaku kona va yangulana a ni nsati o ka a nga lavi ni swin'wanyana ntumbuluko a ni ntumbuluko yo boha muchini wa munhu walo wa nuna wu nga tirhi a ntumbuluko a wu yavanyisi a nsati ni nuna va nga yangulani a mhaka yi vekisiwa swaku a va yangulani a yi tweni mhaka leyi nga vekisiwa swona yi vekiwa a va yangulani sati a nga yanguli nuna nuna a nga yanguli vo hanya nte manje va xikan'we va hleka va ga va hlamba va ma hinkwaswo leswi swi lavekaka kambe a va yangulani a va fambelani masangu va etlela ka mbedi wun'we kambe a va yangulani a va fambelani masangu va ga xikan'we kambe a va yangulani a mhaka yi vekisiwe leswo
0: ya
1: ta
0: hi swona eyi nhlengelo mamani a pfalile mintirho leyi ya mabulo hi veke na wona kasi mwikiselo ku rhandzeka ku nga le khale ta va hi kuma leti tirhanaka ni mintirho xiwundla xa mintirho yo karhi ndzhaku ka swona hi ta va hi kuma mabulo na hi kongoma laha hi nga ta va hi kuma xikola no xitokamuxi mwikiselo ku rhandzeka wani swinyingi swi ta tipatsaka ni na wena eka mintirho leyi ya Radio Mosambique ka maputo gaza na nyambane.

0: 3 na 18 minutos, mitiria Radio Mosambiko. Aile kari kuma shundla sha mitiria usiku. Ikari poko pela nuna, kongal kali mwini seru kranteka tawa. Nilele tila naka ni shkola no shtukamush. Kampa ya sima mani mabulu nanga. Kola Radio Mosambiko. Lau infuma ulu wa mabulu. Lau itisiru waka hina kulu ratiru. Belarmina inyantumbu. 3 na 19 minutos.
1: Vumboni bya mina byinga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
2: Lowu i nongonoko wa Radio Mosambiki.
3: Moyingiseti wa ku rhandzaka kusukela axilembeni hi karhi hi bula mayelano ni swihitana leswi swi hanyiweke hi vatshami va nga lwangaki va muganga lowu mayelano ni ndhambi leyi va kumaneke na yona. Murhambiwa wa hina hi ta bula na yena.
4: Bula na Fatima Samrago.
3: A hi lava ku tiva xihitana xa n'wina, a loko a ndhambi yi tele mu swi tivisi kwini swa ku lomu xilembeni ka tala ndhambi?
4: Loko ndhambi yi telile hi byeliwe hi varhangeli va hina lava hi rhangelaka vakulu ka hina va ku ti lunghiseleni para mu huma ku ndhambi leyi taka. Se hi ti lunghisela para huma lava nga ka va nga swi kotanga vo lava nga hela matimba va kumeka va nga aliko mina yelo ni nga nyima kola kaka mina ni kumeke ni swikarhato swa xikolo loko ni humile ndambini kuve ni vunwa kanga gwenda nga ku huma loko a humile a tsemekanya hi corridor le kaka mina ayofa a hela utome ata fika a khima kaka mina se loko a khimile kaka mina enta va ligara va kuni munhu loyi a nga kona kaka wena Dona Fatima a hi muti swa ku wa kwini kumbe wa ka muyanga kumbe wa kwini a hi muti. Se va suka va kolega va famba kwa matama hali makulu ma fika lomu ka swisuti a swi nga dari ku ni nga huma se va huma va hi madingi va tala cuvuka loko va humile maboti va ta cuvuka kwa swa munhu lweyi i vizinya wuladu a fekolani wa hela wutomi kumbe a tiku hi matata a fika khukumba kumbe va lava ku khwela henhle ka xitabu kumbe va lava ku endlisa vanhu swi tivanga se va mi teka masana trash dia na afili ko leyani vo ndla ku mi susa se hi mafoxolweni ni maluva xipara va mi teka va mi cumeketa se a ni va nga ni wutomi la ku tsakisa mutini ka mina ndyangwini ka mina ni murhi wa le kaka mi wuwile hikwalaho ka tindhambi teti nga va koho muchumu yinyingi yi nga onhakela a selanga ni chumu ndhambi leyi yi hohlotile ku a yi fananga ni ya malembe ndzhaku ya malembe ndzhaku nga ya antswa tiyindlu ta hina a ti binyile
3: se mulamulelekini kwini a ndhambi mama na Fatima u yi wa tumbela kwini.
4: Mina ni na tumbela ka hoko ya merikado ya hoko hi laha hi tshameko merikado ya hoko hi laha hi nga tumbela ku ni vatsongwana hi tshameko durant 3 semanas se ni siya vatsongwana hoko ni huma ni wela mati ni vuya ni ta limpa yindlu para hi ta kota kusuka ka hoko hi vuya kaya.
3: Mutekele ku swi kholwela nkarhi va nga vulavula hi timhaka ta ndhambi swa ku ku ta tala ndhambi ha huma kumbe murhangi hi ku karingela se mu huma na mati mu ma vona swa ku hi laha
4: mina ni tekele ku huma majoresho ya vanhu va purisi va nga kumekaku va luza wutomi hi ku va kalingariwa ku a hi nge humi hina hi nge huma ku na ndhambi nga ku ndhambi se yime khale se ni trezano na ku yingu se tala ndhambi majina hi nga yi vona swa ku leswi va swi balaka ka varhangeli mfumo ya ntiyiso hi yo huma siku siku na ko ku na mpfula hi humetela hi ya tshama ka wona
3: mumi na usiku
4: hina humi na usiku ni humi la pra Dzanovitali
3: mu fikise kwini ka hokwe a mumovha mu fambe hi mabonto mu fambise kwini
4: hi fambe hi mumovha yo durha hi fambe hi mumovha ku pfula ku swipela mina movha ni lava movha pura ni famba na ka hoko ni troxela mi ni teka ni troxe loko ni kota ku teka troxe tiya ku khoma 3 mil or 2 mil pura u kota ku huma u famba loko u nga na mali ya va nga ku teki loko u nga na mali ya u famba hi mukondza ni teka hoko u nga rhwalanga nchumu.
3: Hi swona mu swi kotile ku huma ni swigwa swa ku voneka u swi kotile ku lamulela xina xi
4: a hi humanga ni nchumu yo huma ni leswi a hi fingeneli swa ku goka ni swa ku fingenela u rexa muchumu yi salile hi yo lese yi nga bola ni mati ku tala ka mati lawaya
3: a mu va nga ni maqhinga ya ku va hambileswi mi nga swi siya ndlwini mu swi bohelela le henhla swi ta kala swi nga ha kumiwi hi mati
4: a ku nga na nkama a ku nga na nkama ku loko wo nyima wahala ku bohelela mati ma ta ku teka so tiya kimexi mumunhu a huma famba ku nga na nkama na wavhiya mito hambi ka ku veka henhla ku nga li kona ku pura ku veka henhla tindhuna lona u swi tlakula u sweka henhla se u lava lona ku brira maxi nkama wa ku lava lona u ta pala a nojhani wavhiya timpa a kona timpa ku tamswa ni teka switukulwani ni vatsongwanini hi huma hi ya tshama kose so majinani
3: muli va ngaki ndyangwini ka wena
4: hina a li Dzanovi
3: va ndyangu wun'we
4: ndyangu wun'we
3: va ku tshama mutini wun'we kumbe va ku loko mu hlengeleta ndyangu wa n'wina
4: i vatukulu va mali na voho vatukulu va mi loko va hume mafera va kumeke va li na mikokwana wa voho se a ni tshame na vo mbangu munhu
3: se a va tshukanga va rila a wu tshukanga u dludleka nhloko loko vatsongwani va voni swa ku va talele wehe ndhambi va banya ndhavuko va lava u tlhela va ya makaya ka vona swi endlisi ku yi
4: abatsongwa ba tlhelanga no ba ni stress xikulu ni humile mi ni humile batsongwa la vanwanyana abatukulu ba mi ba vambiri ba yale ku huma na mi ba uvhuvhena nga ta huma kwa ku ndamba nga tata andambe tatela vana nga humeni ba yale ni huma nda vana nga huma na vho kusala lava doshi lava doli wa sala seve ba ni ka stress loko se bona swa ku tindu city bimile akuna meyu se wo singula ku nhloko se ya baba ni swa wapi ilavete kuma swa vakhwele enhle ka yindlu vo tshama enhle ka yindlu maxi kuni lwanga vasokorora vanyika lona vatshama enhle ka yindlu durante kuma semana todo na vatshamile enhle ka yindlu se ka fika nkama ni ka kuma meya ku kuma bodi la manuali na hakela mali ya 1200 ka dan'wana 1200 se va humesiwa hi bodi la manuali va mukahoko
5: ava tshama njhani henhla ka yindlu ava dlayini ava li vantanga mona
4: a lomun'wana na dzaseshi lomun'wanyana na dzoyo se a va tshama henhla ka yindlu laya ka maxele axigangeni hi lana va kota ku axudariwa pura va kuma ku dla na ku ta alimentasa hi hoko hi mabuti lawa ya mumuturi se va tata nyikiwa swakudla va sweka lava swekaka na va famba va va nyiketela lomuya
5: va swi kotile kusuka hi ndyangwini wa wee va va patana ni van'wana
4: va swi kotile
5: se va li va sukisikwini loko va vana
4: loko va voni mati swaku ma tala a va ha tshamanga seni nkoveni se vo famba ni te ka maxele axigangeni se va fika va khwela henhle ka yindlu va tshama ko va hanya ku ni vanghani van'wanyana hi leswi va nga kota vutomi hi swona
5: se a loko a swi kota ku vulavula na vona
4: a communication yi ve siku liwu ni nga kota ku vulavula na vona machine ya communication leyi ni li kuma hi vizini wa mi lwa nga khuluma laya basibindi ni khuluma na yena ku vana va mi va hanya ku yena a nga humanga a tshame kwalaya ka maxele ni ku vona mi wa va vona ke ku na va vona tiya Fatima ve le henhle ka yindlu ni ku va dlayina ku vanga vaviseki va dla lexi lavekaka ku va kota ku va huma maxidito fashion swi kotile ku va huma hi bodi ra marema
5: loko se va humile va te yini u te yini vona va te
4: no vana ku maswaswa ni wondzile mhaka n'wini mutshama ni ku a hi humeni mi nga la ku mata phinda leswaku ni siku la lowu vhavhange hi phinda a hi ku matlangu na ku ha matlangu i nchumu lowu nga ntiyisi ene va huma na ku se va kwalalile mati ma va hoxile a va nge hi phindi ni siku la liwu lava
5: se lavan'wana u humeke na vona mu hanyisi ku yini se ni ya mu nga ya mu ya kona muya u lamuleli wa bazara kumba mu le ka ti u te muleba a mu le bazara mu nga le ka tixaka
4: le ka tixaka maxi mina ni kumeka kwalaya bazara leya ku ka tixaka pura u tshama na u vula ku dla vatsongwani va la ku dla ku na poya swa ku dla a vatsongwani va la ku dla u la pa u lava yini se mina ni kombile nyana ndhawu ka bazara nyana ni savisa ni hamba sopa pura ni kota ku la xava mucovelo pura vatsongwana vatsongwana va le ka wun'we wa mukon'wana mina ni nga kombela ku va tshama kona
5: se wena u tshama bazara u sweka
4: sweka sopa
5: se mamana Fatima a wu swi kuma ku ni swa ku sweka hi swo sopa
4: a se va voni nyika vakolega bazara va ni tiva ni xifedomerikadoxi zanovidoto tiya Fatima u nga tshami hi mavoko xavisa u ta kuma ku dyisa vatsokwani va wena se va nyika singukila fexa tshama na wu xavisa u ta hakela kutsongotsongo se ni sweka sopa na ni xavisa na ni tlhelisa mali ya vona sweka sopa na ni xavisa na ni tlhelisa mali wona zani kunkulura kinye xikonci ya vole ya tifija leswi a ni tshamisa swona
5: ku na xindana xa ku tsakisa ngopfu swinene leswi kombisaka leswaku hambiloko u le ka swikarhato a swi laveki ku va u tshama hi mavoko ina khati ya Fatima hi nga hi byela matlhelelo ya n'wina ku va musuka ka hokwemu vuya haleni a vekiwa hi ya kona u vuye loko ndlule nkarhi mona u fikise ku yini haleni u tlhela u vuya u wela mabonti kumbe u vuye hi mikondzo kumbe u kume movha
4: a loko ni vone swaku wamatise matshwili fika hi lomu ka kutaka masenge ni yo wela ku sungula na ku wela ku ni makhelela sima nga celeka hi ntamu loko u nghena laha u tende u khomiwa hi munhu mukokana pura mu kota ku huma se ni ta ni ta hambali mpeza ni lava vanhu va ni pfuneta ni hambali mpeza la kaya loko ni hambile mpeza le hela ni heta dosh dia ku womanyana se ni ya gudula vatsongwana loko ni gudule vatsongwana mbanani lowa nga kolaya wa xiyenti ikonomi se ya nyikele masaka semende pura yiveketela xitiratwini se hi kontribuwa kambe wa kontribusao ya timali 50-50-50 pura va veketela masemende lawa pura ta kota ku hundza ku seka ku karhata ku huma a nga li normal pura ku huma se va veketela leswiyani swi hela se purodya ka famili hi huma hi hume hi mukondzo kumbe hi nga na tronxe ku tala ka hina vanhu hi hume hi mukondzo
5: kusukela ka hoko ku ta fika
4: leyo mukondzo
5: swi leswi a swi lava ku musuka na mpondzo
4: a suka nga na mpondzo hi suke njheni manini madlambu lowamba mazasejasete famba hi katsongotsongo hi tita fika hi mukondzo
5: ni tata fika na usiku
4: a n'wana laa ku vevukile hi munenge loko sekuni u tshweliwile hi swilo loko se lixile u cuvuka seni u cuvuka seni ku vevukile laha a ka ha li kuli xilembeni hi mukondzo hi ta hi ta fika se hi sungula ku tshama kaya hi tshama hi tshama tshama machi u tshama na ku a tinsuna ti tele ku ni maredi ya hi nga se phaka nkama lowo tinsuna ti kona tiyindlu ta ta nuwa madaka lawa me se hela malara manghena na uti midikara swiku yini yini manje hi sukile ta fika hi tshama kahle leswi swi hali bonkweni vatsongwana va mina
5: a ku endla lo limpeza leli swi mi vevukelile
4: swi tikile hi maka mati a hi nga na mati a mati tinya ku teka wolo ya ndhambi u hlantswa hondlwini teka wolo ya ndhambi u hlantswa malosa lama nga sala kwa ka ma nga wona ku losa lifi pelosa kona ka mbedu kona ka magwarda fatima xe a losa ku tela ka loho a lifi se u teka mati wolo ya ndhambi u hlantswa losa u hlantswa mapanelo u hlantswa timpahlani u ti nga sala lume u chukuchela u waneketa hi leswi hanyisa swo pura ku phuza mati ti yake yaka swihlobyeni leswswa ku celiwa mati u ma phuza nako au saudave ti yake wa xava gwa mineral pura ku phuzela wa se profeta loko hi ma sweka maupa pura kota ku sweka swakudya kota ku hi
5: swona ku ta fika swoswi a matsisimukela ya n'wina malomo ka kwini
4: u ti dzara xikarhi ya susumuka we u ta ku yina ku swin'wana loko u tololi ku tirha tende u susumuka u za u swi kota ku tirha kotsongotsongo ti tlangela na switikitiki kwala mercado tanga swiki na mutlhavanyika lwi u kota ka xava a huku u tata sweka u xava mpungo sweka lwi a xavaka matsava ti xavula matsava ta xavisa sisuvamente swi hi sisumukaka hi swona
5: mamana Fatima hi hi dyondzo mu yi kumeke phakathi ka hinkwaswo leswi u hi byeleke la xintana leswi u hi byeleke mayelana ni ndhambi va kona van'wana lava ngo va la matadlawa ya le magangeni va kona van'wana va ngo va hala ku tshamisalana hi hi dyondzo yi kumeke mayelana ni leswi ku humeleleke
4: A dyondzo hi na lomu haku lava manje hikokwalaho ka ku tirha maxikatika ka karhata ku ku hava xa wena u xi lunghisaka xilunga hi yile ka masiya ha kombela matadlawa se va ku pfula hi famba ha kona matadlawa maxi ni yile na kombela tadlawa na ka masiya ku loko ni kumeka ni le ka masiya ni ta tihale ni ta tirha swa mi swa mavoko na ni muka ni ya kaya ni teka swibya swa mili swa lisima ni veka siniya no vhale na loko u tshama u ni swibyela na ku swa gama switlha swi onhaka wo tlhelela ndzhaku
5: hi swona khensile marito ya u gamesa lawa u nga ma vulaka u byela vavasatikuloni u byela va xitshungukuloni lexi kumekaka ka ndlela yo leya ku va xi zama ku sisimuka haleni xilembeni hambi ni ka tin'wana tindhawu ta xifundzankulu gaza leti ti hlanganeke ni ndhambi
4: a wu kota ku sisimuka ku sweswi hi sisimukaka hi kota ku ti tirhela hi khoma mi tirha hi na mavoko sweswi hi tirhisaka swa kwina le mercado hi tirha ti gwevhela sweswi gwevha ku tika switsongo to ta xavisa u kota ku sisimuka hi tika switiki pura ta kota ku ti kota hi nga nyimeli mfumo mfumo ni wona vo wa lwa na hina maxa u nge swi koti hinkwaswo se profeta ra ku ti tikela switiki swa diari loko u xavisa yena katsongo kwala mercado i se wa wa veka xitikini lomba makwenu pura na kota ku sisimuka sisuvamente
5: muyingiseto wa ku rhandzeka lexi xi hintana xa mamana Fatima hi xi tiseke mayelano ni ku pona ka yena eka ndhambi leyi u voneke ka leni xilembeni nongonoko u fambisa wa bela ri mina Nyantumbu Manuel Antoni a kumekele ka u vonelele la michini
1: vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena
2: lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.

0: khumbula mphela khumbula naye yamkela mngisedo amfukeni rishile rishile minjani
1: ngimene kwazobe uroga bola samkhayeni sa kuna singwane ngakho
0: takuyini ke kambe swa chipa nyamundla
1: hava chipa yomuntu
0: ya enaka abunanga edzwitso kona
1: ngikongela unanga edzwitso sino paka ngakata kuni ulombe
0: kuni ulombe
1: kuni ulombe abiti ndizonda vidimwala abiti ya murombe
0: Jean David Moale amurombene
1: amurombene kunulombe kwala kamkhabele kusungula la akungena ulombe
0: saka ayi yatsokombela
1: endawo ingena kazandamena tapo ngomu nyenge bokhi ba mamane laba ngena kuka karata tapo kana ya radi bokhi uya kama kwapo Voxe vangana la radio, vangana kukatirinua wa radio, lukere matutu kasa na nyambane. Aku vini ulonde kaya kawona, ndi kresi nini kandamamu.
0: Bye-bye.

0: kune ulombi mpela kuni mwingi seti na inanga mpfukeni rishile rishile ritla mani kelele
1: una João Matolo
0: João Matolo aka mavoko konene ayingeni makeni
1: ndona makeni nikombela alisimu zami sabao zalisele sami nalisimu vangela maguo.
0: Okay.
1: Ndikumbo mtsa kutela nyambana ndikumbo kutela kutela rara nyambana David kama David mwa hana isa mzi niko lana kaga zana kuna mwana kutela nko niko na tatana rilindu ma niko lana ma kutu niko papa zanda mele na papa rinsu sava nga mtu na mwa niko na vavuna mwende vokilo vana na gabeu hinkwawo ni vanhu va laka mavoko nsimu va ka matlolo hinkwawo na wena kwalaha ntilo lowunene
0: inkomu swinene bye bye.

0: tumamboni ka katiyave ka shiri lushaye na ikola kati ngozi kuni mwingiseta mfukeni Rishile. Alo Rishile, ritla mani lele
1: amen sa
0: ayo mikumanga kahle
1: amen sa andipani
0: ah unwini okay vunanga mibzi lava ka edzi zwa kona. Alo. Bilu ya mina I hep. A una nga dzi aka mana.
1: Ya kambi la kamna ra tsel mani ndi nga bete. Ni Jordan. Regina Domingo.
0: Enkomsi nene ikhensile kube miqungelile ka siku dza nyamutla ka mintirho leyi ya xikola no xitokamux hi ta lavetela tindlela ta ku veka Mr. Bau mbilu ya mina I happy la Radio Mozambique na yi zama ku patsa mintirho leyi hinkwayo twisile.

0: Britânia.
1: 4 na 41 minutos, mintiro ya Rádio Moçambique, Dzongalatiko Maputo Gasa na Nyambani, hintla leyi fika makumuka vuaxi bya hina, lebyi katseke swifundza leswi swinharhu, mintiro leyi sunguleke hi nkarhi wa 22 horas lanake hi teke ni tiyelanaka ni ta bola hi kongomile ku fika nkarhi lowu hi veke ni ntwaka dukisana wa ntolovetho hi ve ni xikwalano xitokamux nakona hi ve ni milongoloko leyi yelanaka ni xihundla xa mintirho yo karhi ku salisa Manuel Antonio na Nicolo Mukavel lava navelaka ku ve sonto leyi i liya ku tale matomo ni makateko.
2: Kusukela ka sweswi mugqivela ni sonto ni ya no yi tikwa tlhasa 5 horas hi xuxa xikan'we
3: hi Nyambani Gaza ni Maputo.

0: kunene mixet yo franzeke ko zele masungulela xin'wana xiyenge xa mintirho xiyenge xa sonto ya namuntlha 19 ka julo 2020 laha hi navelaka kombisa ta matirhelo yena ka sonto namuntlha tiva leswa nkarhi wa sinko ra xi ta va hi kuma mahungu ya mixo ku landza hi ta va hi kuma ni tirungula lava nga ta va nkarhi wa sweswo ra xi nga ta kumaka sonto yinene hi setora xi matimi ya siku 7-10 hi ta vuyimbeleli hi 8 hora xi kuma vunanga na kongoma kusuhi swinene na 9 hora xi nkarhi nga ta kumaka mahungu ya mixo xifundzankulu Maputsu 9 hora xi 5 minuto xi switiviso 9-10 nongoloko wa vatsongwana dyondzeni hi 10 hora xi u ta tihlawulela vunanga na hi kongomaka 11 hora xi nkarhi wa tihlo ra vona hi 11 hora xi 30 minuto xi kuma vunanga bya Mozambique hi 12 hora xi ya ta va mahungu ya dina hi ku landza hi kuma switiviso makombo hi 12 hora xi 5 minuto hi 12 hora xi 30 minuto hi kuma journal da tarde interessant na international 13 hora xi kuma nongoloko a yihanya 13:30 vunanga bya Mozambique 14 hora xi mahungu ya nhlekani hi 14:05 switiviso ndzhako hi kuma vunanga na hi kongomaka 14 hora xi 30 minuto nkarhi wa madyambu ya ta mitlangu ku tiyisa miri nkarhi bya 8 hora xi kuma nhlavutelo wa marungula ndzhako hi vunanga hi 19 hora xi kuma matimu ya siku hi 19 hora xi 10 minutos e como ela tinha ganho mintengo e 19:30 a tava jornal da noite interessante a antena nacional e pouco pela e congo maca 20 horas e encarei engata vaca e cangula xe engelexe e rádio de esporto casi rádio drama sekelecam a tava encarou a 20 horas e 30 minutos e encarei engata kumaka nongoloko minha história hi 21 hora xi kuma mahungu ya vusiku ndzhaku u ta tlhawula vunanga bya ku tsakisaka na kongoma kusuhi swinene na 22 hora xi nkarhi wa ngoma Mozambique 23 hora xi a ta va mahungu ya vusiku ku pinda ndzhaku hi kombisa ta matirhelo yena ka siku ra mundzuku a ta makarhi ma yanoti yi nga ta va ka hi kuma ntirhisana na antena national yi nga ta kumaka mahungu hi mianoti 5 minuto xi kuma ino national yi va hi pfatisa xisweswo a mintirho ya siku ra namuntlha
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 5 horas em Caramaungo.

Madzungula ya mi show wa imi sor provincial di Maputo muhlayi Natalie Ulibombo muzhangeli wa ti consonto bzisha kadropeni dza Maputo atakumeka kumenti zviya kugama ka xintshivana nga sinodo dza kezaka dza misan suisa inga igreja presbiteriana di Mosambiki ndizo unga ta hambiwa ka pavidlawo dza ka mashaki ndropeni dza Maputo ukomba kugama ka nhlengeletana yikulu yi katsiki vazhangeli swizvungwa ni vakombisi va masinagoga ya IPM xikan'we ni ku hambiwa ka xikhongoto xikulu xa ku kombela ku zvula ni ntshamiseko tikweni. Mosambiki na Bielorussia va tiyisa xidumbiso xa ku yisa mahlweni ntirhisano ngopfu ka swiyenge swa ta ku tlhavukanyisa ta vujimi, ku lwisa ta terorismu, ku hluvukisa ta machapo ni ku tirhisiwa ka mimpolo ya tiko. Xidumbiso xi hlanganyetiwe mugqivela lweyi xikarhi ka muzhangeli wa tiko Daniel Chapo ni holobye wa timhaka ta handle ka tiko ni ntirhisano wa le Bielorussia Max Mireskov. Mireskov a le tinhlazi mintlawa ya matiko hamabizi mi ta vumbana ku va ku lokiwa makungu ya ku londzisiwa ka swidumbiso swi tshimbiwaka. Ku fambeni ka mabulo muzhangeli wa tiko a yamukeli tsalwa byi dlunyataka xirhambu xa muzhangeli wa le Bielorussia leswaku masiku mataka Daniel Chapo a endzela lebyi ya tiko. Dzana ni makume mabizi wa mindyangu ya swifundzha swirharhu swa le ka Gaza mi ta pfuneka hi nseketelo wu yelanaka ni lava va weliwiki hi khombo bya tindhambi. Nseketelo wu huma ku nhlangano wa vito São Vicente de Paulo wa Mosambiki wa kezeka dza katolika. Nseketelo wu katsa swifundzha swa le xongweni ka ncayincayi na xokwe wu vumbiwaka hi swibewu swa kudya switizo swa ta vubasisi ni ku yakiwa ka ntlhanu wa minti. Ntizo wu ta teka mali yi tlhasaka ka 10,000 wa ma-euro, mali yi dzinganaka 10,000 na 5,000 wa ma-medical ku nseketelo wa nhlangano wa vito São Vicente de Paulo Internacional. Arlindo Khosa mukombisi wa nhlangano lowo atikweni a le makungu ma ta hambiwa hi mpfhuka wa tin'hweti tibizi na wu nga ta katsaka posto administrativo bya le xinavana a xifundzheni xa le Kamanyisa xifundzhankulu Maputo. Xifundzha xa le khaya xifundzheni xa le Sofala xi kumeka ku tivoneleni kukulu hikwalaho ka ku va ku duvuki vuvabyi bya kole ra xifundzha xa vundzamani Xemba. Mintiso ya vuzhangeli bya ta vudhawu mikazi mi hlomisa vuvoneleli byikulu bya ku va ku duvuki mavabyi lawa ngopfu a posto administrativo bya le Sena

Inkomo swinene Natali Limpopo ku va swi kotile ku va u kombisa mahungu lawa ya mixo ka nkarhi lowu hi ya mahlweni ku va hi pangalatana na wena mikiseto ku rhandzeka laha i ku hezelaka xiyenge lexi na navelaka ku va mintirho ya hina ku fikela kwatsi kun'wana na kun'wana laha u kumekaka kona loko li karhi u pangalatana mintirho ya hina hi nkarhi wa sinkora xi-dash minuto xi tiva leswaku hi ta va hi kuma ni hi tirungula lavanga nkarhi wa ku va yi rhamba Sebastian Mphelembe lweyi a rungulaka ku va hei o tani ku tlangela ni ku khensa na yena hi endlisa xiswaswo hikolaka ku va ku za yi fika laha hileswaku a na hina kunene. Rito rilumba David Ntimana lwa nga ta ku pangalataka ya fika kusuhi na Deshore.

0: Don't wait till we go on to want our moon. Woman took up Pugan until he.
1: He saw
0: Umapungulan Ganao. I did
1: Can see like another lesson to Nene, Kuomakunguma Luke, Kuoma Lanza's chronomon come from Bakwats. Bye bye. Ina sezore si 10 minutos. Unga skota ko kungela ka 8231057751. Rishile e bluna mano kuma na lukwin.
0: Danya gol.
1: Kaixa postal.
0: E lo kumu tiva ta capital mer kumu tiva na tie.
1: Mhm.
0: E lo kumu es ko tiva na na na libo du ponto. A banji lo kumu la ka ku e a sera mi chapa.
1: Mhm.
0: A casaco lá foi melhor que ele gravou aquele lago. E a costumia de Nita. É cangra mais tempo, acho que eu vou lá chegar. Nita, que eu tenho que fazer. Ele vou lá ver.
1: Isso.
0: Me cucumbe lá em uma. Aquilo que não ouia. Então, até que um garoto me lavou direto lá, Angana. Manuel Yantum. E a co. A paz marca uma coroa me lavou lá, ali. E a puxa lá na e.
1: Capaz, mana, maracuena, João.
0: Isso.
1: E.
0: What
1: if I shall go in Chinese and Dagala shall go with Sasha with Kappa's man, Maraquan, Shakappa's man winning, eating it in doubt if it didn't work up as man. Go for Zango,
0: Bye-bye.
1: Sesora ji 3 minuto jinkaro ena kuva itsandzela makungu maluke ke kwa malanza ka sonte na munthla 19 ka julum sikuru ko lokunane ishe yemu shamatika msava isiku leri kungata ubunwa ka shakuka si anena ye mundial imani oyo oyo mwinsiti ishe
2: leti
1: ntima so yini mama na Virginia mazivi
2: A machela manen.
1: Mhm.
2: Zaku bonne tela yo song.
1: Isso.
2: A song to ikuba eta suka ya kombela matimbala mantsa ikhela ikhensa lethi ai de kista de solen trust ku dzimwana ni dzimwana.
1: Mhm.
2: Ikhela ikombela matimbala mantsa.
1: So.
2: Loko he huma hi buya hi teta tshama kola kaya. I makungu a sonto lawa hi nga ma bekisa lamuna.
1: Xona hi khensile ku navela swa makungu lawa ma famba hi tindlela tinene.
2: Khani mambutiso wa hombe na wena.
1: Inkomu.
2: Chao.
1: Bye bye. Sesora si 15 minuto jukaru pangletan mintiri ara di Mosambiki msoro provincial di Maputo ka singe shoranga ka santo ya na monta 19 ka julho 2026 mindset ya kwezele bulana mani kuma na lukwe
2: oshelo bulana suzetu diyo buka ponjiana
1: koi ni kampojiana mama na suzeti
2: ah shizame yo ma
1: Nkarhi wa kona nguva ya vuxika i tshamise xisweswo loko ku hisa yo
2: hlamala ya kona nkama
1: Khensile makungu u nga na wona u navela ku ma landza ka sonto namuntlha wa ya ko
2: makungu namuntlha ya sonto ikwala kaya ikwala kaya ku na programa tindzeni
1: hi swona basisile gqeke kutani se u lulamisile leswiyana tanihileswi a nga sonto
2: hi swone
1: Khensile ku navelela sonto ya hombe
2: bye
1: bye
2: Kalmam.
1: Sesorajitsa 6 minutos. Ikungele ka 8231057751. O kota kwa bulana yena ka mission amontla. Oyoyo rishile na mano ikumana lkwini.
3: Ah, usene ntimane la no na Brown Civic Benfica.
1: A Brown Civic a Benfica.
3: Ah.
1: O yene Benfica tropeni ra kamapoti. Ka
3: sontwena, na sakutala.
1: Mhm. Loko huma isontweni uya kwe.
3: Ah loko ni huma isontweni ni ya a chengeletani na maroni yao.
1: Hi swona. I can see loko na vela swaku sonto ifombela kwatsi.
3: Kalmam timani, ke sili tira kwatsi.
1: Bye bye. Sesora xi 16 minutos. Mindset ngomfukeni yakwe zela ibula na mano kumana lukwini. Mingse ngo fike ne kwesele bula na mane kuma nalukwe
4: Alberto Fernando Dimani ndi wango ngo vhuti la mchomo
1: Sona
4: kume ka mafavuka doshi
1: Mhm
4: a akungula mina la sonto a ile ku puka ndi lungisela ne ya kerekene kambe haleni ku humelele swa ku biya ku humelele mafalsement ka vizini wami
1: Sona
4: se ta puka ndi lungisela ya kona ya vonisana swona Elelo kungula yena nyamusha.
1: Isona aitsakisi leyo kambe kuna swin'wana ka swiendlaka.
4: Indlela hinkwero
1: aitoloveleki. Isona.
4: Kalma.
1: Kensile mubana kuna velela mishonene sonte oktana matomno kateko.
4: Kalma aswestana nawe.
1: Bye bye. Ina sesora xi 18 minutos kunane ikola I na wena kuva swin'we longoloka rixile bula na mani kuva na loko
5: Lesanta Isabeka mali xo xivoleka
1: xivoleka ka mali ku yini
5: ka mali ku zulile
1: mhm
5: ku hati lungisela ku haya kone ya sontweni
1: hi swa
5: loko le buya la ndzi swi jana swa fiki ngongwe ni kwala ntirho ne
1: ntirho yi na ku fambela kwatsi
5: ambe
1: hi swona kensile ku navela sonto nene sesora xi 18 minutos no mingisete mun'wana a mpfukeni rixile bula na mani kumana loko
6: a ndzi la na mpfukatema
1: I tatana xilawuli loyi
6: Yele, ni kukuluma na kuhendi shirami, ni wumi shiru nkwasa.
1: Mabzili wakaba wa heta. Makanya wakaba wanga heti lele, yusinga hindi lakari wane kushansaka.
6: Uto mtafu amba kukwai.
1: Isod.
6: Nikola ndi wema wako, kuma nga sonto tewa nga tamuka. Kumamogo buyo ishe material, makola handila jaya, sonto watire, wakumika makakao wati, shikansara.
1: Isara.
6: Ja, tire la wambi, ni wisegu shanseka la shkolinye, la aja, swa mtonya.
1: Matsamele la manene.
6: Shkumbushini ambele njela la yapo.
1: Ni mpamaku wana utzaki sangofu?
6: Ni mpamaku wana shfane, shkolinye ni kumaku watu, wangifish, majali ni sete meyu.
1: Atu weti titaka vata kwengesele, so ta kuma 9-10, nisa kutava ukulu shinayana.
6: Ese, so vera, kumu, asenji nchiwa, wakona nchikuli nye ntira, mkwako asenji nchiwa.
1: Iso na, kuna vele la sonto inene, ntiru nene, kolo kumika kakona kankarlu.
6: Aku kensa mina, kumu hii nifundi kutobo jawane, kari ambanini.
1: Bye bye, tatlele vipsi munga mnongo loko inguana loko wanta mahla isa.
6: Kan ma
1: 6:20 xikarhi mpangalatani mitirho ya Radio Mozambique i misori provincial de Maputo ya xiwaka kusukela kola dorobeni ntsindza xifundzankulu Maputo hi le ka matsolo oyoyo i bula na mani u yi kuma na olukwini
7: nkosi ya mazavala lwe
1: nkosi ya mazavala
7: ebu
1: a ntsumbula wo yini kose na zavala
7: kapekapa hi vonya u karata so atolo a yi lahla a tota la hina la xefe ta xitere laha hi sale u siwa nini
1: hi swona
7: a swi nambi leswo a nga mu yi pfukile hinkwayo a tisonto leti hi ya ku tinyimisela hi ya ko sontweni wo n'wina ko Maputo se kumbe minjhani
1: hina kurhula ku kona
7: ani mama
1: hi kwalaho hi nga tlangile hi swolo yeleyo yi humeleleke ibeleswi a nga ndlela hinkwerhu hi swona ku navela sonto yinene hinkwaswo swi fambi khwatsi swi u navela ku swi landza ka sonto namuntlha
7: ani mambo yebo wo va chingulo ya kuma muti wa wena na wu tshamisekile
1: yebo 6:21 mwinkiseti u nga pfukeni ya ku hisela i bula na mani kuma na lukweni
8: hello
1: ya ku hisela rixile na mani kuma na lukweni
8: i vila nkulu laha portiriki mbinganini wa matotweni lomuka na mahaxa la
1: i vila nkulu a pontiriki
8: ehe
1: hi swona
8: dash amakungu ya sonto amawona gixile khwatsi kambe mugangeni so atolo atola ginga xanga khwatsi yi laha veka vizinyo wa hina tolo swanga hisiya swinyamuxa a gya voneka ku gixile khwatsi hambileswi portiriki a nga mukulu mara a ku suzwala chomu
1: hi swona tlangela mikulu bo tirinki nakona mavhondo manyingi
8: swinyingi swo hlelele ni masalada magiwa lomu
1: nkarhi wa kona hi swona ku navelela a sonto yinene
8: hi swona
1: bye bye
8: n'wina loko yi chaya ba rungulela ni vatsongwani kaya mundzi rungulela ni n'wana wa mina Joakina Vilankulu
1: i xirhundzu xa ka xi nga tiki ta xirhula ka yena
8: ikhani mambu chao chao
1: bye bye
8: yeah
1: 6:23 nkarhi lowu wa wena ku va kota ku va u yi tsandzela leti u ti lukeka ku va u ti landza ka siku ra namuntlha ri xile bula na mani yi kuma na ri kwini
9: kauxele pafaintimano na Evelina Nyangave ka sikhwama
1: Evelina Nyangave ka sikhwama ko yini ka sikhwama
9: kurulila ku na ya ku biha loko yi li kona na hi swili no tilulamisela makungu ya nhla ni fongo machichini papa
1: ni swona ya dzunisa
9: ya na dzunisa xikwembu hi ku hi xexi mi hlayisaka se ni wula yi nkomu mahlweni ka xona
1: ni swona
9: ni navela ku na wena u tirha kahle ni rungulela mukon'wana wa mina mundzovu na manumbalanga
1: hi tiendlisa xisoxo
9: umuka na wena wa kuma ndyangu wini kurhula mindzuku ta kuma matimba ya ku hi tirhela hlayiseka papa
1: kensile mi navela sonto yinene
7: rungula tetela ntimana
1: i nkomu swinene i na 6:24 kunene i karhi pangalata na wena ka mixo namuntlha kwala ka mintirho ya Radio Mozambique i nkarhi wa sonto yinene i makungu nga na wona hi wa hi ya kona ri xile bula na mani hi kuma na lukwini
10: ri xile mase
1: rishile urasi mukopo
10: amatala se
1: hi swona swo yini masevo wa mina
10: masevo landza mina ka masevo wa wena
1: hi swona
10: ya amakungu ya nyamuti sesa famila nyangavi nga tela a ndhawu para ku tela na mina dupanyani kahle va ka nyangavi a ni makutela ku phatisa tsangu wa munda ku tala ku kula ke
1: isa
10: ni tala ifambela ku ti nawe na ma ku ti nawe na wala a ku bule ka ta wena ba ti mina lu ku tala na ku ta ta ta ta ta ya kombela matipala ma

0: Eso no
1: voy
0: es
1: a
0: que es.
1: plantar. Voy a plantar la tata a la mina. Y ni de buena ni a pasar. Hay un tactán. Pero bueno, pues, que pasa que un rey. Para extracar con el papel de un polen bol. Mambo, me está en paz. Más te va a fambir. Mambo, me está en paz.
0: Y son una buena relación entre hombres. Bye bye. E na 6 horas e 26 minutos. E nem uma na mãe de sete a mfuquene. Oi, oi, eu vou lá na mãe de como não.
2: Moashi, a Richele. Richele, Moashi.
0: Richele.
2: O que é ele, hein, Timan?
0: E cona, um inaque?
2: Ah, una manja na Kapujian.
0: Oh, ele é Kapujian.
2: Ya, a Kashirami. Ah, eu tive uma cola ao quatro cantina com Kunjan com Alan.
0: Kuruli, ele sim.
2: Alô?
0: Kuruli, ele sim.
2: Ah, Kuruli, ele. A outra Kashirami com cola ontem, mano.
0: Alene, Alena, o treatment em Gofu.
2: Ah,
0: ué, eu estou com a minha cantina, eu estou com a minha
2: cantina. Eu estou com a minha cantina. Ah, eu estou com a minha cantina.
0: Ah, eu estou com a minha cantina. Ah, eu
2: estou com a minha cantina.
0: Ah, eu estou com a minha cantina.
2: Ah,
0: eu
2: estou com Tava cola cai, I'm coming in Greco, a font or Nigatavana, Damukun, Sumanison, Lumba, Cola, and Jaguin. Ah, Tiroa, the cola, no wash.
0: It's only considered Punavella Sako, Vanison, to name.
2: No, Kanama, but the man in Kensi.
0: Bye bye. 6 horas e 28 minutos. E com ele, Munxete. Ah, quando o ano amanhã está lampo quente. Oi, oi, bolão na mão, como anda o Luquin?
3: Baba, já vi de semana o cara se nele, não como a velha nhoca.
0: Ei, a te magalha está o cara leite. Tá carata.
3: Tá carata.
0: Ei, o fana nem mansa o seca, e te manga.
3: Se bonito de dizer.
0: So in that little guagua.
3: Nicole, my dear Manu. Baba Langa, Villena. Reggae. So I said, Jama Tinamaka, the two Karatisa. Kumukos farmer, so Karatisa, Tangana. It was good to pass in the Marinita.
0: Can be look at a figure, it a color phones.
3: Awe,
0: ego sa ata baulela ndile nwenyana.
3: Eke baulela ntemelo ka sangula kwa Marcelo onge itilo. Ile kwenye sangula kuzinza. Eh. Basi tafela lesi ndila kupoka ile ya kiritini.
0: Isa.
3: Kambe ni kurusa kwa kuta kuganyile mali France na ile mwisa ya chote.
0: Aganyile Inglaterra.
3: Aduri France.
0: Ah, nkarhi wa yena undzile ku va van'wana sweswi
3: ku bomba van'wana wa yena mini
0: hi xona xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona
3: a ntela wena okay bantimelo
0: hi xona
3: kesileyi ni ekipa mitlangu yo nghenela kwalaho u nga na vona kwalaho and ba
0: kensile ku navela santo ya hombe hi na 6:29 ya mahlweni ku va hi pangalatana mikiseto wa hina ka santo ya namuntlha. Kona mwana amuinseti amfukena ikongela ka oye oye bula na mani kumano lukuni.
4: Amana ilena gabeli mashaba bairulushka brai.
0: Abai rock saseka, baila kutu rakushonga.
4: Rakushonga sinene, hakuna baruli nga shonga mkula baruli.
0: Nakuwa neka kubinzula rinantanga.
4: Ama salata, makofu, mapepera, umpasu.
0: Hey,
4: hey. Ama gumba, kona nkoveni.
0: Wabo?
4: Ina, leswa ngoshirami, shirami. Aya vula vule ku tsha inkama wa kona mashina loko ku hisa hini ku titimeta ku tsha ni nambu la tone fa
0: Bye-bye.
4: Bye.
0: 6:31. Lunkari wa kuva ukase wa kurungula mashaka mani. Nkari wa kuva lowu uyitsandzela makungu lawa malamiseke ku malandza ka sonto namuntlha. Ni mingiseta mfukeni. Makungu nga na wona hi wa ya kona ka sonto namuntlha. I bula na mani u kuma na lukwini.
5: Xavaka mtimana tihosi Albert Xitiva kwala matala jike.
0: Oyo oyo tata Albert Xitiva.
5: Ya ni kone. Makungu ya sonto saata tikomba ku tlhava ka dambu.
0: Isa.
5: Xikata wa xa kimba nyana enyameni. Kutani xa tikomba ku tlhava ka dambu loko ni titwela ntatu tumani ya kone ni ya dzunisa.
0: Isa.
5: Ngowe ni kola ni sabini xipanja ni mamela.
0: Ah, I gongonzela tinetinene. Ah, xipoku xipikiri. Ku se chava ku va. Eh, ku se chava ti mhata ko loko ipoku xipikiri la. Eh, ku ta limala tintiwo.
5: Ni ku kaya ku fuwa ndala.
0: Eh, sona.
5: Ta ku tiviwe.
0: Kense le kuna vela sonto inene, aku aswa ku yamtsile. Bye bye.
5: Ciao ciao.
0: Ina 6:33 ni mwingiseti mun'wana a mpfukeni ka nkarhi lowu loyi a yi kongelaka Rixile bula na mani hi kuma na lukwini
6: tatona ntimana xem
0: Rixile
6: i Albino Lombeni a Mahobu Dash
0: Albino Lombeni a Mahobu Dash ko yini Mahobu Dash
6: ah ku zulile papa ha hi swi swizami vhela ha hi nkama wa kona
0: xo valelisa
6: Xo valelisa vhela uhembi, a hweti leyi vhela hala yi taku vhela ha xo famba.
0: Xi fanele ku va xi hi twisa ku vava.
6: Tani mama xi hi twisa ku vava mezi maxa hi ta tlhela hi xixuva ku ri ka loko yi ta nghena ku yisa ta khala futhi.
0: Hi swona.
6: Eyi u kalini tatana ntimama.
0: Oh yi kona u kwalana.
6: U kwalana vhela swa na mina eyi khali ni hlupheka pura ku nghena u yi tikwatra nga pfumeli. Yani yingisata loko u hlayitela numeri leyi ya u yi tidyoni ka na ha kambeka ta.
0: Oito quatro, ei, ani ano um tracanhana.
6: Ah, mas eu farei muito em chapa.
0: Aí tá me lula missa, vá a din clara, tica a rit, lá vai ter tido um quatro cuba, matzame lá mandlam.
6: Ah, aí tá centro flecha.
0: Isso, no macungo e a sonda na monta.
6: Ah, macungo e a sonda, a meu programa é com a igreja, mas se conseguir fazer um comando, não me sai isso um bem, sabe um tá, tudo me tira uma volta em tortura, sabe na monta.
0: Ah, isso é no que na velha sonda, nene.
6: Caro, mamãe, não é na sua estante, cara.
0: Bye-bye.
6: Bye.
0: E na 6:34. Muito cedo, vamos ficar. Oyo oyo ina man uyi kuma na lukwini
7: na uxeni swali
0: Rixile
7: swali wa wena
0: swali mula lwe
7: ya pela a computer yo ya tlangani
0: oh pela ka mula hi ndle hinkwaswo se anenge khohlu hi rito ra swali
7: ba impela swi ta segiwa u swi vona swa ka ha muswi lulamisile swi vona mina
0: Hey, son.
7: Ai, quase ali no ganguinho. So, ai, na biwa aí, escala, no, do lamitera, ni abu, amassumi.
0: Hey, son.
7: Ndenge, na kunga ni kali, kulmu kamassu, kutrinda. Se, amo, mele, itava, ya ukani, amakuna, wendela, ne, ne, ne, wago, na, temba, so, nga, atlantin, jonyam, separa, ni kontinuara, te, gumizu, mishimche.
0: Hey, son.
7: ndlela leyi nga kosenta ku ya mahlweni ku hi tamelela amichini tija vanhu
0: hi swona kensile hi fanele ku va kunene hi rima ku va hi ta kota ku hi pfuna
7: rungula ngamu loko muka ntilo wa hombe bye
0: bye bye sesora xi 36 minutos mixeti u nga mpfukeni hi bula na mani hi kuma na lukwini
8: a bula na Anton la ka tembe a ku ari tirangu
0: amahlamfani
8: na tatana
0: ku yini amahlamfani tatana tembe
8: a amahlamfani ka azuleki amahlamfani ho vona tihunguva ni ku titimeta nyana heyi xaba namuhla xiwana heyi swi nga ku swune nambu nyana swimoyana swa le buraha hi xiubeha ku haleni mi
0: swi teko seno man
8: ya
0: xa vitisa xirhamu xa ku ni jesike
8: a xa yo tisa mfumo swa ku a magumani ma kona ke loko ma nge kona epa i ta vitela ni timpahla
0: hi swona kambe makungu ya sonto wa yako
8: a makungu ya sonto namuhla a ku ve na ku lunghela mudzolana wa ku hirisi lovers namuhla a hi tisaka a timfanelo ta ka kwaki a joko ya kola a mpfuna ku ta ku dya nyama ni mpunga wa kona
0: hi swona
8: a ni swi tivi wena kumbe a ku byeleli kena yo se a ni ta lava ku hatlela na nyana
0: tanihileswi se u ni rhambeke ni ta kumeka kona
8: ya kahlula nyana leswi no ti lunghisela leswi
0: a ku va hi ta kota ku va hi kumeka tanihi tindota hi n'wi kombisa a nawu leswaku
8: va ri u nga tirapa nyareta mina vhela ni taka prato ni xipunu ku zwiwizi ni kaldi ni peta pakitini u ta hlasala voko ya bahula prato swi ku yinini
0: yalo
8: tlhasela ku yinia u swi kombiselela
0: davuya ni hleka sovuri
8: ya
0: hi swona kensile ku navela mixombe
8: kani mambo ku cehe ku engeta
0: byby
8: u ni rungula la kaya
0: ta yinise swoswo
8: ni mfanela ku hi swidumu nga mudyivalo leyi a ni kalela maji enje a kona njhe
0: a kona siku rin'wana na rin'wana loko hi kumana mi tivisa to
8: a ni pensa ku mixana home hala nyingi timi va banana ka vamakwerhu hala eyi mi byileswaku nga ya hala va banana hala jiwani hala
0: ha hi ta mi hlamuxela
8: ya kusa ni moda wo tlangela hala mi byileswaku a nga ya hala va bani
0: hi swona hi kensile ku navela mixombe
8: khani mama
0: bye bye sesora xi 38 minutos mixeti mufukeni ya ku ezela bula na mama Mwingiseti kumfukeni ya ku ezela bula na mama hi kuma na lukwini
9: na wuxeni papayi ntimani
0: rixile
9: u kone papayi
0: hi kone ngo n'wina
9: na mina kona la mahlazini mama na mele ya mbondzo
0: oyo oyo mama na mele ya ku kala
9: mambo swinene papa ya makungu ya namuntlha ni nga ta swi kota ku ya cheche
0: isa
9: kuni kunya danga tantama ka papa ya nuna wake hamba xinkwani ni a si mitero na ni muheleketa
0: isa
9: a yena papa
0: isa na kuna vele swa konkwa swi famba itile tinene
9: kani mamo papa
0: bye bye
9: kani mamo tirwa hombe loko tlhela a kuma ka yena ku zulile papa
0: enkomo mina vela sonte inene
9: kani mambo chao
0: sesora je 39 minutos Ini mixeti amfukeni oyo oyo ibula na mani kuma lokho
10: Hawu sheni tatana timani
0: Rishile
10: Una Alfred Mafuyeka leno ifunda xa Bowani
0: Alfred Mafuyeka yako yesa
10: Yene hukovo a sonto le kunene tola hi famba famba hi mazona ya Sender Duty ya ifunda xa Bowani a Bowana fish
0: ni so
10: ja na ni ani pa shur principal tatana mahluza ntawu leswi sonto le ya hlangana na yena namuntlha kola bona fish hi kuma rito la xikwembu gama hi tshama ni hlengeletani ku tsakiwa hi mhaka leyi yi nga kona so hi nga na yona hi ta gama se hi khumuka hi vuya ni kongoma xifundza xa mahubu wa ku ya ku tirheni
0: hi swona khensile ku navela leswaku makungu lawa ma lukeke ma famba hi tindlela tinene
10: a ni ma vuswinene kateka na kulota
0: bye bye
10: bye
0: u nga kali ngopfu swona
10: ha a ni kali ni kona ma tirhele no nini loko ni tirha radio li tshama phambeni tlhela ni mi twa loko mina tsandze swinene a ni ma vuswinene
0: bye bye
10: bye
0: hi na sesora xi 40 minutos hi sale 20 ya timinete ku va hi kemeta lexiyenge sha kutiva a mats makungu lawa mingseti ama luka eko kwa malanza ka sonto ya namutu oyo oyo bula na manu ikuma nalkuin
11: rishile papai
0: rishile
11: una Adolfo Manuel Bule lani Santa Isabel
0: mwanano wa manu
11: iye ni mwanano wa manu tulima katile samutu na papai sa
0: manu sure makungu hiya sigura na mwanu

singilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni eletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi lukuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu yikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

Vengise Tanguilosa, oyoyo kanongolo kwa tabu imbelela emisuru provincial de Maputo a Radio Mozambique. Namuhla lika sonto, kusonto leyi tani xene mbisela mintlawa ya ku hambanahambana leyi yibiseka tinsimu leti tumelelisaka avuyimbi ku xixima amilawu ya nota. Hi vulavula hi vuyimbi bya coral. Hi minavelela vungiseti dlinene hinkwakunkwaku lomu mi kumaka na milikona. Namuhla ku ni ntshololo kukulu ngopfu swinene wa vanhu lava va ambaleke timpahla ta nkuxi ni ta ntima sizento preto ti engetelanyana eka ku basa kutani u tivutisa ku xake i va mani lavaya. Hi lesimu lezi nga ta sungula byonongo loko namuhla fambisiwaka Elvis Magaya i ma presbyteriana lexile

Kamran Sunen Coral Complete loko va ku hosi Yehovha ka tekisa Afrika. Eku hinkwaswo a hi khongeleni, a ku khongela ku ni nhlamulo hikuva hi kuma matimba loko hi bula ni hosi hi va hi kuma a nhlamulo.

Ave Coral Crunch Unit de Matola ni Kombu za kuzanza xidakwa yinka ti simuleti va hlengeleke yona ka nongoloko wa Kengelekeze khale ka Kengelekeze Kolem Sur Provincial de Maputa lembe ave 2013. Vakhala vamamana va xaniseka hosi yingela ku dyela kwavo.

0: yini ku sa thinking ni ya xibedlele.
1: I mhaka muni wena wa xinyimbani?
0: Wenu, karitawu la mina la xibedlele li fambini ndhambi. Swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi.
1: Ya. I mhaka leyo. Hi ku sala ya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku i ngi hi ni njombo. Hi lweyi infermeri a taku. A hi mu vutisi.
0: Infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makwerhu, leyo a hi mhaka. Ya ni xibedlele u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi
2: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele hikuva va lahlekeliwi hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a kaluteke xikarhi ka kampu a kaluta mbelo wa ku sungula a kaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: ku nga li khale wa sungula mpshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026 u nga sali ndzhaku
4: Phatima

0: njani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lwe. Se intombi watlanga nje.
0: Watlanga kasali na swimushanisa.
1: He! Ali wontungu woluya wa kole ra la kubaliwa Maseve. He! Mavadilawa amalunganga mani. Hinkama utsongo vanga hundla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaso ikuva hiti vonela hiti vhikela ka wona.
1: Maka ikolano. Hikusa nambi swa ku amagume kwini hansi switivi.
0: A kolera livangiwa switsongwa tsongwani swikumeka ku ka mati kumbi ka swakudya swikala ku swinga basisiwanga swinene.
1: He na swikuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene.
0: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbi kulori anga murhi wu dlayaku switsongwatsongwani wu phakeliwaka hi vatawudawu.
1: Ha, na wu tiva murhi lowo Maseve.
0: Kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya tawudhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Kungalikhali wa sungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Unga sali ndzhaku.
5: Phatima.
6: Bola no belo avô que lá chumate, lua calte que escreca campo. A calta belo a sungula, a calta belo a umbiri, a fula mela, aia machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí no sentango.
7: O irmão é cavacuzé, levantango, tênica campo. Wassa, tanga bela canguana, wantan, wati, wati, atunela belo a pepo.
6: Cassiana enda ini.
7: Satu um belo a pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo. Wassa, tui, aí anda su combi, su saco vendo um wana karate, ruma sila ya kusuluka, macambe manhingi, a komba ku karateka.
6: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mhangu yikulu.
7: Hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
6: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
7: Wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a yi endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
6: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela.
7: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
6: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
7: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
8: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: lungiseta ku rhandzeka rixile mahungu ya mixo sonto leyi mahlayiwa hi Stella Yumanyisa. Maphoyisa ya tiku a xifundza nkulu Maputo ma ku khoma ntlawa lowu u hehliwaka nantswa ku va i ri wona lowu fambisaka ta vubyali ni vuxavisi bya mbangi a xifundzeni xa ka na mahaxa kolomu xifundzankulu Maputo. Mahungu na Alberto Paulo.
1: Maphorisa ma tsumbule ndhawu leyi ka yona a ku bindzuliwa a mbangi leyi aka masimu ma kumeka ka xifundzeni lexi xa xifundzankulu Maputo. Muniko mahungu Carminia Late hi xiyimo xa mintamu yo phorisa xifundzankulu Maputo a hlamusile leswaku ntirho wa ya mahlweni wa ku veneni ku tsumbuliwa atindhawu tin'wanyana leti ka tona ku nga vaka kuni ku bindzuriwa ka mbangi. Carminia Late muniko mahungu ka muntukulu wa phorisa xifundzankulu Maputo a vulavule nakona hi vudyambana byi nga karhi byi voneka xifundzankulu, a vulavule hi ku khomiwa ka vanhu vanharhu lava a xifundzeni xa Buwana va ti ngheniseleke ka uyivi nambeni xidoropeni ntsindza ka xifundzankulu Maputo. Hi tlhelo rin'wanyana van'wanyana mfundzi va khomiwe a xifundzeni xa Marakwene i vanharhu lava a va yiva ni va tirhisa a swibamu aka maferaje ya ndhawu leyi ya xifundzankulu.
0: Na ku ve leswo kumandanti provincial wa maphoyisa a tsatsiya lavantshwa va xifundzankulu Maputo ku va va kumeka kule ni vudyambana. Sweswo Rosario Mikitayo a swi vulavule a xifundzeni xa Kamanyisa swa nga leswi a rungulaka David Ntimana.
2: Kumandanti wa maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tsatsiya lavantshwa va tolovelaka ku va va vanga mazolonga emugangeni wa le Palmeira a xifundzeni xa Kamanyisa a ku va va hambana ni ku landza vubihi lebyo va tshika xitshungu xi hanya a ku rhuleni.
3: A nossa obrigação como polícia
4: é de garantir a segurança interna,
3: a livre circulação de pessoas e de bens, criar condições de ordem pública e não desordem. Com isso, quero dizer, a partir de já, parem com essa brincadeira. Este país tem leis, mas leis são de cumprimento obrigatório. Por essa razão que há divisão de poderes, poder judicial, legislativo e executivo. São três poderes diferentes, cada um cumprimenta a tarefa do outro. Parem de ameaçar a população. Estamos juntos?
0: Kanimambu David Ntimana, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya murhangeli wuntshwa wa Hospital Provincial da Matola a ku va a helisa mhaka ya ku kala matendelelo manene ka xitshungu. Timhaka leti ti yaka ti mangaliwa hi xitshungu ngopfungopfu timbabyi leti ti amukeriwaka a xibedhleleni lexiyana swa nga leswi a rungulaka Fernand Sidomo.
5: Eric Xibonges nakona a tsatsiya emurhangeli muntshwa lweyi a ku va a vumba entwanano ndzeni ka vatirhi va xibedhlele lexi swi nga ndlela ya ku vona va kota eku tindzela kahle etimbabye. Mukombisa mfumo a endle entsatsiyo lowu wa ntlhanu lweyi ka matsolo a ku fambeni ka nkhuvo wa ku simeka emurhangeli muntshwa wa xibedhlele lexi xa ka matsolo Philippa Raimundo Lisboa lweyi a cincaka ka ndhawu leyi Ana Fernandes Rodrigues lweyi a yaka eku humuleni. Kasi hi tlhelaku murhangeli muntshwa wa xibedhlele lexi ka matsolo hi lweyi a tshamisaka eku tirha a ku va hi xihandla ku tlhelisiwa emintirho ya ta maoperasao kun'we ni miti wa wu phulukela kona evavasati i nga maternidad. Mintirho leyi ka sweswi yi kalaka yi nga fambi hi tindlela tinene.
0: Kanimambu Sidomu ka ta bola tiva leswaku masocha ya Buwana ma bintlawa wa 17 de mayo ka wun'we ka mintlangu ya ku lomba tercera jornada ra segunda volta la campeonato nacional da segunda divisão hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Mihandzu min'wana ya jornada leri Clube de Marakwene a tswinxi Associação Umbiluzi hi mabola manharhu ya ku yongoloha rin'we. Kasilinga mu Football Club a ringanile na Clube da Manyisa hi 0-0. Mwingiseta ku rhandzeka lawa ve mahungu ya mixo hi Misoro Provincial de Maputo man'wana enkameni wa ntoloveto.

0: no fiorisce 5 minuti, si le ca ora cam rashin che sono quelle che in caro a 5 ore.
1: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavete la kutsinzekela ka wena. Sweswa pfunle ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena sweswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Touré, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani sweswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Mungano ave vunanga ledri idrali sima ngopu shinene vunanga ledri idrakushonga hilosaniki hadrone kanongoloko ahi donjeni shanga ihlayikile swa kunamuntla namuntla hita khanela hilisima idrakulera lisima idrakudonja mabuku kuhlufukiseni ka ti donjo tezu. Mungano, loko hi beka mhaka leyi namuntlha hi navela ku kombekisa leswaku zvanga ntsongwana lweyi a fambaka xikolo u fanekela ku zvandza ku lera mungano ni ta tlheni phinda zvanga ntsongwana lweyi a fambaka xikolo u fanekela ku zvandza a ku lera kumbe ku donja mabuku hi khana leyi leswo hi ku a vutivi bya munhu mungano a vutivi bya hine lavatsongo a vutivi bya hine ndzeni ka xikolo byi buya hi kolaka ku lera byi buya hi kolaka ku donja mabuku hi xifananiso loko wena u ve ni test kumbe avaliação xikolweni xa ku sungula professori wakho a ta hlayaka i ku wena u ya lera a leswi u nga donja masiku ntshaku leswi wa fakaza na domba phe hikuva yene mudyondzisi wa byi tiva lisima bya ku lera wa byi tiva lisima bya ku donja mabuku impela phe nakone ka nongonoko wa namuntlha hi ta vuyisa mavonelo man'wana ya ku lera hi ta vuyisa mavonelo man'wana ya ku donja mabuku na hi landza ndlela ya ku hluvukisa tidyondzo hikusa namuntlha hi vulavula hi mhaka leyi hi kolaka ku hi navela ku hluvukisa tidyondzo swirhanga hi hlayiki leswaku namuntlha hi ta vulavula hi lisima bya ku lera mabuku lisima bya ku donja mabuku ku hluvukiseni ka tidyondzo xa ku sungula ni navelaka ku xi hlaya mungana na dumba leswaku wena u tshama u dyondza ni munhu kumbe wa tiva munhu a nga ni vutivi lebyikulu loko mudyondzisi hala xikolo a hamba xivitiso yene mungano a swi kota ku hlamula hi ku hatlisa phe futhi ingi a kalanga pimisi loko mudyondzisi a ku 7:14 eyi futhi na mina jani u pimisa la loko mudyondzisi a vutisa leswi yelanaka ni Portuguese ni química ni matemática ni educação visual ni física yene hinkwaswo wa swi tiva na dumba leswaku wa mutiva munhu anga ni matshamela lawa u nga ni vutivi lebyi nakona wene u nga kumeka u tivitisa leswaku a nga ve xini xikulu wene u nga xi encaka ku ta kota ku ve ni a vutivi lebyi inaka ni ta ku byela mungana lera loko u navela vutivi ndzeni ka xikolo a le xikulu u fanekelaka ku xi enca mungana i ku lera donja mabuku hikusa nkama lowu van'wani va tlangaka byi ya pela wena bekisa nkama wa ku lera bekisa nkama wa ku vona buku bekisa nkama wa ku vona leswaku i ncini leswi ni nga ta kotaka ku swi donja endzeni ka buku lebyi hi lebyo a lisima bya ku lera kambe loko hi vulavula hikola ka lisima bya ku lera mabuku a hi vulavuli leswaku u fanekela ku lera a buku hi xifananiso bya siyensi u fanekela ku lera a buku byi vulavulaka hi minchumu leya ku kazata nada mungana a hi khaneli leswo a nga ve buku lebyi bya ku hi mavonelo ya ku byana byala ku byi kuma kumbe a nga ve buku lebyi bya xikolo bya Portuguese matematika fizika historia kumbe a nga ve buku lebyi byi kombekisaka leswi wena u swi zandzaka swa nga banda desenyada swa nga quadrings a nga ve buku lebyi byi nga ni maimage ni leswi swi nga tsaliwa a xa lisima mungano i ku lera leswi swi fambelanaka ni ntanga yaku leswi swi taka ku hluvukisaka a tidyondzo ku nga li khale mungano ka nongoloko lowu a hi donzeni wa siku bya namuntlha hi ta kota ku lera matsalwa lawa ma nga ma zumela ku fambeni ka mavhiki kambe swoswi i nkama wa ku va hi zamba a vanghana vezu lava va nga vulavula na hina henhleni ku mhaka leyi ya lisima bya ku lera mabuku hi ta yingiseta. ina ka vayingiseti xoxwi hi kumeka ni munghana wesu lweyi a hanyaka kulani ya kusuhi ni company ya Emiso Provincial de Maputo yana ta ka vulavula na hina henhleni kumhaka leyi ya nkoka swinene leyi yi khumbaka lisima bya ku hine lavatsongo hine lavantshwa hi ve ni ntolovelo wa ku lera wa ku dyondza a mabuku. Vito bya ku ni malembe?
1: Mini Josefa ni ni 14 anos dyondza 30 janeiro.
0: Inaka Josefa?
1: Okay.
0: Hi mavonelo yakho swi ni lisima leswi swa ku lera?
1: A lisima.
0: Swi ni lisima?
1: Fini ni lisima pride dyondza ni mundzuku. Swi nyikana ni ku dyondza ni mundzuku ni namuntlha hi leswi swi nga ta hi vuyelaka.
0: Wena u tshama u lera buku?
1: Tshama.
0: U tolovela ku lera mabuku lawa ya xikolo kumbe u lera man'wana?
1: Lawa ya xikolo. Ni mambini ya lawa ya xikwembu.
0: Ya xikwembu, a Bible.
1: A Bible.
0: Se, inkini leswi swi cincaka ka vutomini byakwe hikwalaho ka ku zandza ku lera?
1: Swi ni cincisa hi mhaka loko ni kuma munhu ku byi lava ra ni mpfuna qualquer nchumu no mpfuna a través de ka buku.
0: Hikuva mabuku ma ku nyika vutivi.
1: Ya vutivi. Ni vutlhari.
0: Okay, se wena u zandza ku lera yini?
1: Ni zandza ku lera mapontamento. Ni leswo swi ni leswo va hi dyondzisaka ni xikolo. Ni mafixa.
0: Hi ni mabuku hi xifananiso. Mabuku ya kereke lawa nga hlaya Bible. Hi ni mabuku ya xikolo ya Portuguese, matematika. Hi ni mabuku man'wana. Mabuku lawa ya switokozelo, mabuku lawa ma kontaraka
1: a story,
0: makaringana makaringana swa tiko. Se loko u vonetela mabuku hinkwawo lawa, wena u zandza mabuku wani?
1: Ni zandza lawa ya story ni lawa ya ma Portuguese buku. U kota ku tiva hi através ka mabuku lawa ma kotaka.
0: Ya story ni ya Portuguese. Okay. Xoxi loko ni ku langisa mabuku lawa u nga ta langa a dream ni ku nyika a buku bya matematika, ni ku nyika buku lebyi byi vulavulaka hikwalaho ka xitori de Mosambiki, ni tlhela ni ku visa a buku lebyi bya kereke Bible. U nga langa byi?
1: Ni nga langa lawa ya xikolo.
0: Dream bya ko?
1: Lebya bya mapontamento.
0: Bya matematika?
1: Hi mhaka ra swi hi dyondzisa ku tiva ku hanya ni vanhu.
0: Okay. Se wena u nga hlaya yini hinkwawo lava va ku i vanghana vaku nakona a va na ntsako lowukulu hikwalaho ka mabuku a va swi zandza ku lera u nga va byela?
1: Ni nga va byela leswaku ni va koka va friend bra va kota ni ku tiva leswi ni swi tivaka.
0: Swangani
1: swi va ku dyondzisa mabesedaro mavokazi. Nga kota ku va dyondzisa maxivambeni va kota ni ku yala maxipa swi fambelana ni vutlhari.
0: Xi fambelana ni?
1: Ni vutlhari wa munhu.
0: Okay, inkomo xinene. Vito bya ku malembe?
1: Benjamin Josepha ni 14 anos ni ndzi 14 fevereri da 26.
0: U dyondza xikolo xini?
1: Ndzi dyondza 30 janeiro.

Hikumi vunanga lebyi bya ku xonga swinene ntshaku ka mabulu lawa hi nga makuma ni vanghana vezu lava va hanyaka kusuhi ni Miso Provincial Maputo lani a xifundzeni xa ka Matsolo. Swa nga hi hlayiki swoswi hi talera matsalwa lawa u nga ma zumela ku fambeni ka vhiki mungana. Hi ku wena u ma zumeli hi Xiputukezi, hi ta madondza hi Xiputukezi. Loko swi kota ku tsala Xinghiza, loko swi kota ku tsala a Xizonga kumbe Xichangana. Zumela tsalwa mungana.

0: 10:05, tanihilaha hi tshembiseke kona hi nkarhi wa ku va muyingiseti wa ku rhandzeka u tihlawulela vunanga ku va haleno hi ku chayela. U nga swi kota ku hlengela hi 082-31-05-751 kumbe 084-32-12-287. Swi komba ku va hi ni muyingiseti Mpfhukeni hoye hoye avuxeni.
1: Vuxile khani mama.
0: Hi pfuxelana mani.
1: Lano pfuxelana Filipi January Muloxi.
0: Ni
1: kumeka ka mahelani ka nkarhi walowu ni khulumaka. Ni la wu hlawula vunaka.
0: Hi lila ku.
1: I maBermuda. Loko a ku loko mi vona ku i na matihlo a lava ku teka nsati wa wena chaya. A wu nanga leyi ni nketaka nsati wa mina virixi na fanisela mazilo. Hendleleta ka padrinyi wa mina ku Fian Strazar Book ni madrinyi wa mina Delaida ni leheleketa la siti la murombeni kaya ka mina ka ku tswaliwa ni leheleketa la Joni ka vamakwenu va mina la ni leheleketa la Matola va ka Muloxi hinkwavo na va nyiketa vunanga le.
0: A tshemukile kambe a hi siyelile a vunanga ala lava maBermuda hi ni mun'wana muyingiseti hoyo hoyo avuxeni.
2: Okay.
0: I pfuxelana ma hallo
2: baba tisa kumeka
0: vunanga.

0: Nza kuka kuba apulile nhlengeletano mukombiso mfumo xifundza nkulu maputso Eric Bonjes ana vele kuba atwa swifuva swa vahanyi tiko va muganga lo yana
1: 3 February tsake ngopfu loko i vona mchavisiki ata ta ya nwisa angabe hina mutha ku hela ni masiku man'wana lama taka a hi ya n'wisa ni ta vulavula hi mukaravhidlela ka hi xanisa hina xitshungu xa la 3 February ku sta hi voni ngaku se ko lumba munhu ambangu luwa i wa xitshungu kusa kusukela va nga suka a va hi byelanga leswaku a va nga ha ta gwenta ku tlhela va vuya va tatirha porque va patrão hi na xitshungu xa vumbirhi a hi swi tivi swa ku a nkuku hi wini lowu yimbaka ka mukuku lembirhi hikusa ku ni lava va hluphaka la tikweni ku ve hina hi tiva nkuku wun'we nga frelini va hi ntingela va hi karhata va hi vavisa a hi ni mati a hi swi tivi swaku leswi a fikeke muchaviseka ta hi nyika rito ra ku va hi pfuka hi ya mahlweni hikuva hi lwela tiko ra hina 3 February ni nga tatela va ta ni pfuna van'wanyana lava va nga ta va ni marito khani mambo
0: Dr. Marombe avuwa ku sungula ku va a humelerisa a xikhalo lexi a nga na xona hi kola ka mazolonga lawa ma vangiwaka hi majaha.

0: se kweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano la vetela ku hlamba mandla. Kambi ish
1: sei iwa yini kambe maseve. Ikusele wa ya mati.
0: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwatsongwane aswifi mandleni. Senkama lowuya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swito hikuni switsongwatsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ish, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni, hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaka hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho. A ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

Maungu yenhlikane yemisor provincial de Maputo muhlayi Monica Novela murangeli wa tiku Daniel Chapu ni sati Geta Chapu mishonya muntla va kumekile ka swikhongelo swa ku pfala sinodo ya nkereke ya Presbyteriana de Mosambiki yendliwa ka pavilion la Maxakene a doropeni la Maputo swikhongelo leswi swikombisa ku gama ka nhlengeletano yikulu ka yona ku hlengeleke varhangeli ni vakombisi va tinkereke hi xiyimo xa tiko a ku va ku xuxiwa leti yelanaka ni ku kulisa nkereke ni leswi fanelaka ku endliwa a ku va nkereke yi hlengela a ku byaleni ka mahanyelo manene ni nhluvuko wa tiko ku kumeka ka murhangeli wa tiko ka swikhongelo leswi swi kombisa lisima ni nhlengelo wa tinkereke a ku tiyiseni ka kurhula vumbano ku rivalelana ni ntwanano wa vana va tiko. Ntlawa lowu fambisaka mabulo ni ku kola mavonelo ya vayaki tiko se u kumekile ka khumela swifundza na swimbirhi ka leswa 15 swa xifundzankulu tete lomu xitshungu xi kumekeke hi ntalo ku veka mavonelo ya xona mayelana ni leswi xi navelaka ku swi vona swi cinca mahanyeleni ni ka nhluvuko wa tiko. Mahungu mavula leswaku ku heleni ka vhiki ntlawa lowu u kumekile xifundza xa Magwe lomu xitshungu xi kombiseke nkhinkhi ni mixuvu ya ku vona nhluvuko unene wa tiko. Ismael Musa, mukombisi wa ntlawa lowu a xifundzankulu tete, a vule leswaku xitshungu xi fanele ku hlengela ka mabulo lawa leswi kombisaka vun'wana wa tiko ku nga na ku hambana ka vayaki tiko. Vatshami va xifundza xa ka Funyalolo a xifundzankulu Inyembani va tlangela ka mfumo hikwalaho ka mimovha yi amukeriweke ka muganga lowuya leyi nga ta na byalisa ta mafambelo ya xitshungu ni ku tleketla mindzwalo. Ku fika ka mimovha leyi nga ni matshamelo ya ku famba ka ndhawu liya i ntsako wukulu ka vayaki tiko lava nga ha xaniseka hikwalaho ka ku pfumaleka ka swa ku famba ha swona a ku a va fika ntsindza wa xifundza ni ka tindhawu tin'wani. Administrador wa xifundza xa ka Funyalolo Valdemiro da Georgina a tiyisa leswaku nkongometo wukulu hi ku tirhela xitshungu nakona se ku dyondziwe tindlela ta ku va ku lulamisiwa mimovha leyi loko yi tshuka yi onheka. Munyiki wa mahungu a vuleni leswaku hikola ka mimovha leyi yi nga ni swipangwa swa ku tleketla mindzwalo swi ta pumba xanisa yi nga hanyiwa hi xitshungu xa muganga lowuya. Ta mintangu ya ku tiyisa miri. Sonto leyi Costa do Sol a yamukela ntlawa Association Desportiva wa Vilankulu ka mintlangu ya ku lumba 11ª jornada ya Musambola 2026. Na ku endleka leswo vusiku bya nyamuntlha ku gama mintlangu ya bola ya Mundial 2026 lomu ku nga ta phikizana mintlawa ya Xipanya na Argentina kusukela Vintores America n'walungu. Kasi ntlawa wa Inglaterra u kumeka ka ndhawu ya vunharhu ndzhaku ka ku va u humelelile hi ntlhanu wa mabola ni lin'we mahlweni ka France a kumeke munhu wa mabola. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

0: 12:04, ndzauka kuva hi kumile a mahungu hi mahlweni kuva hi tsakisana na wena hi pangalatana na wena ka nhlikanilo wa nyamuntlha na hi ku tsundzuxa mutshito ku rhandzeka loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikithana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa wuhaxi hi kumeka adoropeni la ka matsolo rua da resistencia ka nhlayo ya 3:18 nakona u nga swi kuma laya baraka futuro melhor ka Mateo Jordan Simango kule bairro ferroviário kama te Jordan Simango a Palmeira ni le Taninga baraka vovó Cecília le ka matibyana baraka ka dakwal kon kwal ka Cabral Francisco Sabão ile xlaleni shakanyaka papelaria Carlos Chambali ile Beluan baraka Armando Shop ile matendene a quarteirão 68 Andrade Ngabinda CF le Bar da Liberdade a quarteirão 14 baraka mwa mnyingi ile Boane a bairro dos Katindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisori provincial di Maputo.
1: Bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaliteke exikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe u gamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
2: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
1: kasi yena a endla yini
2: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi komba ku karateka
1: intiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
2: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
1: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: ku niwe ka ma hi nga ni pfuna xa
5: mabalo munghano phela vanghana va tirhela swoswo a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati
4: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xi pezi ben.
5: Mile xibedhlela. Swi nga maxo vabya phela.
4: Hiyile kambe ava khomanga mavabyi.
5: Swi nga maheka swililana ka majela.
4: Loka li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
5: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va u kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
4: leswi i swakudya muni swoleswo
5: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timhanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
4: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
5: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Vale majela manene i vutomi byinene.

0: khaga hi tlhela ka hi va kola futhi nsontolweni wa umuni lweyi a ku losa hi ku sahine a hi xuzwi futhi nakone ku vulavula kwezu a ku gami hi ku sa leswi hi vulavulaka swona hi lihi ni ku dumba ka leswaku wena swa ku zonwa wa swi zandza hi nga ka hi nga swi zandza na hina ha swi zandza nje hi ku sa swi tiva leswaku laha u nga kona ku ni ntshuti kutani loko ku ni ntshuti na hehe no hi navela ku va hi ta tshama kona ni wena u nga kona hi ku sa hi navela ku va hi kuma ntshuti ka
1: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: kutani ke hi navela leswaku va ni yingwiseti lebyi byinene u zola xa nchumu u dondza xa nchumu kunene xi va xi sala Natali yoli bombo ka vubendzuri ni vukombisi bya lowu nongonoko jahatana Elvis Magaya a hala haya michinini a hlanganyetela ka nongonoko lowu minji a hlanganyetela fuzini unanga ehe ku va swi ta tlhasa la ankuweni la nkajwini la nkonolweni la mphameni u tshameki kone ka ntshuti lowu wa ku ti u nga vedzi va u ti vo handla wo suka hi ku sa he eswi dzipelaka ka titimeta

0: hayo nela inaka hi gamika xiyenge xa ukhume na nthlano hina vela ka kuva hi pfuxeta leswaku aka xiyenge xa ukhume na nthlano na xinwe zandza kuva udonza leswi ubyeliwaka hi mamana bosopa hi ku sa mamana na yena anga chiko aku byela timhaka ta kuva ti ku tsukulisa avukati anga chiko aku byela timhaka ta kuva ti ku zhezhemelisa lavukatini u vunga tshami bosopa na manje kambe donza leswi kunene swi nga ta ku kandzisa ka swi ku tshamisa vukatini u wanuna kumbe u wansati donza aku byela yena leswaku hawu xana ncini lexi xi yencikile swi ka tshama vukatini a za a beleka wena wu kula a ku hundla ni leswi wena wu humeki muti we yena futhi a heke vukatini hlapapayi na mamana hikusa loko va le vabindzi mutini wun'we hinkwavo va le vukatini xiyenge xa vukhumentlhana ka bindzi hileswaku xikwembu xa katekisa lava xi va hananaka a vana va va tendera xa va katekisa kutani loko u ni vana u nga choki wo londzisa ku tendera vana ntse u dzivala nkataku hi swi ta mi hanyisa hi timholovo leswo loko n'wi ni vana u nga choki njhe u londzisa ku vu tendera nkataku wena wansati u tendera nkataku lowu wanuna lowu u nga chiki u tendera ku londzisa vana fa hi hlaleswo u nga chiki u tendera ku londzisa vana ntse u tshika nuna a ya buya hi ntizweni wanuna a tlhasa a tshama laha ya xibankwanini kumbe a xizazwini a pfumala swakudya a pfumala swakudya lowu wanuna lowu wena a wu munaki wa ha le ku miyeteleni ka n'wana wa ha le ku tlangeni ni n'wana a swi timunyoxisa n'wana a nuna wakho loko a buyile tatana hi ntizweni wo tlhasa laya ku enkata u ni kumana ni miyetela n'wana hi nga ni pfunisa ni ta ku tendera ku va ni ku hana na swakudya kumbe hi ye mamana buyeke hi ntizweni a tlhasa kuma swa ku papa ya tshami laha ya tlanga ni n'wana wo he mamana wo vatsongwana tamela n'wana ni pfa ni ya ku kentela mati hi ku se swi buyeka ku kazalile tamela n'wanaka u ni pfane ya teka furada laha ya u ta ta mususa u ta swi vona swi ta na byala futhi swi ta nyuxisa
1: hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi xa wu khume ntlhana ka zazo zandza ku hleka u hlekela nkataku phela mahleko matinyu lawa a ma na khombo a ma hlawuli loko wo ma pfula u ma komba aku va ma encaku swa ku mo hleka mo hleka a munhu a va ku hi manyana ni hlekela swinene ku vanga ku hlekile hi mbilwini a wu mu hlekile kambe loko u mu komba matinyo wa mu pfula zela phela u mu komba matinyo u mu pfala matihlo ngu hi manyana a hleka ku vanga hleki kutani zandza ku vu hlekela nkataku na wo wena u zandza ku vu hlekela nkataku lowa xisati njalo njalo
1: hanya ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi xa vukhumentlhanu na mune loko a nkataku a huma hi ntizweni a ta tlhasa la kaya mu hoyozele kumbe hi lweyi wa xati kumbe hi lweyi wa nuna mu hoyozele loko a tlhasile phela leswo swi ta va ni ntlhamuselo wukulu swinene futhi na a ha ku khaga laha ya xipfalwini laha ya na we tshama la ndlwini la wo gigiseka njhe wu ku nyako u ya mu xingaza u mu hakaza u ta swi vona kunene swa ku a ta ku zandza
1: hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi

0: pontu yau makume mabiti. Unga tiki katako. Ahuma hilaka ya na anga danga.
1: Mamano, wo huma ufamba uya bazara kushaviseni au danga nchumu. Lukunga ishavisa ke kwa halano. Atata. Papai, papai wa manuna mbu yangwana. Ufamba au danga nchumu. Utakawa hindala. Tama udankata. Atama ata.
0: Hmm? Asha ukume. Kasi shau makume mabidi na shingwe. Loko nkatako akumeka na anima shundruwa shundruka. Hile subula vula kaso nwene. Miela. Tolo vela kubu miela. Miela vela. Futunga mungi chako nyotele soko umu yangula yangula haikona. Luka singuli kufa yangula usubona soko akwatile makuhilile matesawu yakwe. Wonze. Miela nje.
2: Anye nje leo ipi misaka. Uvula vula lesu kumisaka sona.
3: Aya.
0: Amponti ya makume mabiti na kabiti. Akwartu jinlu mwete laka kone. Wene wanuna wayandlala. Ambede. Ushaula ala ansoreli dinja kushonga. Ushaula amukumiluwa kushonga. Unaneka la haya mbedi nila ya. Nawe mamana. Uyandlala ambede ubega agumane dinja kushonga. Kume mukumiluwa kushonga. Unaneka la haya. Ata na kubuya munu muzana loko ahuma kizi mea ata atlasaka ya kizi kwarenta. Akumalesa kumbedi unaneki wili ushongile sinene. Ata vani matanza fuzi ata navela kuyetle.
2: Anye nke leo ipi misaka. Uvula vula lesu kumisaka sona.
3: Ayayayay.
0: Ya takolo kola. Aya buya poe msi kutitimeta. Aya buya kumasuko he mbedi uyandlali wili. Anga tikuvita.
2: Anye nke leo ipi misaka, uvula vula lesu kumisaka sona.
3: Ayayayi.
0: Ata kubita na pele kusawa unavela mbede luya. Isu unga antalisiwa shoni kushonga. Kutana atata hukuma mbede li mfumvanyi. Ili madlete li me ntlantlantlantlantlantlantlantlantlantlantlantla. Lawe kukatitiliwa hema patu. Ye. Hehe. Shuto musungula ahuma ya tsama kuli li.
3: Ayayayi.
2: Anye nke leo ipi misaka, uvula vula lesu kumisaka sona.
3: Ayayayi.
0: Ampontu, ya umakume mabiduna kasasu. Unga beke swipana panu analumu. La mbedu inila. Aswipana panu analesu usula sula kaso. Ninyuku usubeka beka na mbedu inila. Ay konga beke.
2: Anye nke leo ipi misaka. Uvula vula lesu kumisaka sona.
3: Ayayayi.
0: Awasi zanzi baba nuna lesu. Nibu baba sati futu abashi zanzi. Unga beke leso. Yantala mbede nje ubega rensoli. Ubega kapulana kumbu. Ubega mkume. Ubega la ya. Unga beke su panapanwa. Musa wata kuwaba nyenya. Wata kuwaba nyenya. Kutani kumusulu batana la ya. Utirisa su panapanwa. Wata kuwaba nyenya. Uwa zanzi. Hupsi tibi kasuwa nilesa. Hupjeli wanga la ya ndumbe ni kula iwe. Unga beke. Unga beke su taula taulana. Unga beke leso. Haa.
2: Anye nke leo ipi misaka, uvula vula lesu kumisaka sona.
3: Ayayayi.
0: Asha umakume mabizi, na mune.
3: He,
0: lukusili kone si fisi si taulana, lesu usi fisa fisa. He, usi fisa fisa, unga su beke, usi vona kusa. Ato nakungena, usi vona kutane, anigondo yo chincha. Ava humaya nwabzala, abu ya mpumsili, ipongo kutane tzitaka vako. Kutane faisha lesu kusha umakume mabizi, na mune. Loko uli wansati. Zanza kubasa. Ungati batoma wochela loko. Uhuma. Uyahandle. He. Abatoma. Chela nukoloku ulilaka yala.
2: Anye nke leo ipi misaka. Uvula vula lesu kumisaka sona.
3: Ayayayi.
0: Utasivona nje. Futsi. He. Loko uli munu wakuwa uzanza kuwa anzilo useka hiti hunyi. Chela batoma uya kaza mala ya ufufu tanzilo utapuza. Utasuona soko sita kunanzikele. Fuzeta tanzilo njie batoma iti utoliki. Uli wanona. unga zandzi ku tshama hi swidlakati phela a lwonsa ta ku navela hi ku va ku vone swa ku jaha zandza ku gqoka swa ku jaha je u gqoka swa ku jaha ehe swa ku navela
2: hanye ndlela yo ipimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
3: hayi
0: a xauma ku mabiti na ntlhanu va na munhu lweyi u nga ni lizandzu romantic va na romantic hamba munhu wa romantic u romanticiza ra michumu loko u nga hambi u romantic ka nkataka u ta hamba ka mani.

0: hambi swikutani mavoko lawa yakhe lawa ma ku karhata kutani ku sa swi nga mutlakuli wa semende futsala hi mudyimi wa switoko u fana kana livombo
1: majamba romantic u zwandza ku imbela tinsimu leti ya tawu romantic tari zwandzu
0: kambe na u hlayene
1: loko wo va munhu wa ku loko nkata ku o va la kaya la u zwandza ku imbela tinsimu
0: ni swo swihila swa masiku swa khale
1: phela anuna wa khale loko a zwandza ku tshamala kaya a hamba tikitiki avava sadefa va ntingoma leti ava imbelela loko va swona swiko papa ye mune nasika
0: ilova o tshamala kaya mama na mune ilova o tshamala kaya ava ti zinchumu va teketa ngoma va imbelela
1: ikaralile ikarale ikutirela timbyano to tshamala kaya tiyo tikitiki
0: inga ku vo hlambya ku va hlawe
2: hanye ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: a xa uma kume mabidzi ntlhanu na xin'we a nkatako a hi makwenu swi zandzise a ku va u mu tshavisa u yenca nkatako a nyawukela futhi loko a ku vona nkatako a thona a ximazana a ku papayi wa manuna a buyile yenca leswaku nkatako ni loko futhi u ku munama u mu khoma a nkatako a nyawukela a va ni manyawu ya ku va a ku khweneta loko u londzisa timpondo leti ta le ntshaku la swi ta ku na byalela leswi u ta swi yenca kambe loko o tlhasa kaya papa emune kumbe mamana muni na nomo u a zwale nomo nhlokweni a wu tlhanteka la ka nhumpfu la yawe futsinata mutominulana njhe mukhwavacana hinkwenu mufufuta van'we ya etlela nge kumbe xana n'wo va vamakwavo ni ku hambi vo vamakwavo va navelana masiku lawa he
2: hanye ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
0: a xa u makume mabidzi ntlhanu na ka bidzi ya laha ku ni mhaka la
1: u nga taratari maxaka ya nkataku ngi kumbe xana phela a vukati wu katile n'wana nga wu kandza hi tinhombe leti u kandza hi vingi na wena lweyi wansati lweyi a ku zwandza hi loko u zwandza maxaka yakwe u zwandza mamana wakhe u zwandza tana wakhe u zwandza ni vamakwavo u zwandza ni va ni va sobirinyi a tinhlantswana kutani loko wo va nyenya u ta ta tlhasa laha wukatini leswi kutani ku nga tlhasa wena la kaya la he swilo ni tenge swi cinca la kaya tenge swi cinca he wena he loko swo va xitano busopa a vukati byaku byi ta va bya ku kandza hi ximazi
2: hanye ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: wo tisa ku kheleketela mbembe wa phukwa mbhovo wa linya wupeti hikusa a vukati byaku byi tshama emilon'wini ya vanhu hi swi wena wu hanyisaka xiswona swi ta ku bavela loko u nga va zandzi a maxaka ya nkataku nakona futhi a ku va ta nyoxa leyi mponti ya umakume mabidzi ntlhanu na ka zaswo zandza ku va ha kunene u vitisa e nkatanga a koni mamana i njhe u tshama u mu pfuxela a sobirinya wa ku luya wa hala kwini a kona njhe u tshama u mu pfuxela na muxuva nkatanga a wu se na ya mu pfuxela mamana a wu fambe kasi wa mu pfuxela mamana hi nga na hana na kumbe doxi ku dulo haya ni ta ku khandziya xibomba njhe ku ya pfuxela mamana hala haya kumbe u ni nyiki deje ni njhe ku u khwela xitimela ni ta ya pfuxela rana hala haya haya u hla maxaka yakhe u ya va pfuxela hali zantsu leni li ta va swin'we xa umakume mabidzi ntlhanu na mune
1: zandzani ku longoloka n'wi ya kezeki
0: a hi leswaku ko siketana loyi u vhumbulo a hlamba hi loyi wa famba kezeki ni akuva na yi loko a swi jula ta ni landza hewe
1: xa vugamu mpelampela
0: yi nga xa wumakume mazazu mpontile
2: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: a nkatako a nga dyi ku fananisiwa na munhu
0: vavanuna va swi zandzi ku fananisiwa ni va nkatako lava khale niye wa satanga swi zwandzi ko fana hey mamana wa nwana nga lwa mativula anka mafadzi patsa mala mine futhi swi ku yini yini ku safa ndabe ha va swi jikile mine anka tanga lwa ku sungula papai wa manyana futhi mine afani xavela fa ku yini yini eh vona na va swi jikile swi ta khale ti khalu ti leti hundzile loko wa ha ti jula tshikana na nani wi famba nwa dilandza thunka ringa Vuke ditaka niku hita va hile kona. Hita ka ta tlhontla timbenyana ko sa swi tiva swa ku leti. Wena ku titwa leswa ku va vulavula ha mine. Wo timarato. Kasi u ta ti jula munzuku. A hiti va kone hine ku santanga wa hi vona. He salele wa mabiji masiku ku va hi ri furuma. Kumbe hita tlhasa. Kambe swi tona ku yencha ho chingani bunga. Hi muka ka Samuel. Donza. Na he kone ha lita. Ha akwe va jana hejitwa ku hisa yo ahe
3: ai ai

Hayi, inongonoko wemisoro provincial ya Maputo lo vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Maungu yenhlikani yemsor provincial de Maputo Muhlayi Monica Novela Murangeli wa tiku Daniel Chapu ni Sati Geta Chapu mishonya montla va kumekile ka swikhongelo swa ku pfala sinodo ya nkereke ya Presbyteriana de Mosambiki yendliwa ka pavilion la Mashakene a doropeni la Maputo swikhongelo leswi swikombisa ku gama ka nhlengeletano yikulu ka yona ku hlengeleke varhangeli ni vakombisi va tinkereke hi xiyimo xa tiko akuva ku xuxiwa leti yelanaka ni ku kulisa nkereke ni leswi fanelaka ku endliwa akuva nkereke yi hlengela aku byaleni ka mahanyelo manene ni nhluvuko wa tiko ku kumeka ka murhangeli wa tiko ka swikhongelo leswi swi kombisa lisima ni nhlengelo wa tinkereke aku tiyiseni ka kurhula vumbano ku rivalelana ni ntwanano wa vana va tiko. Ntlawa lowu fambisaka mabulo ni ku kola mavonelo ya vayaki tiko se wu kumekile ka 10 swifundza na 2 ka leswa 15 swa xifundzankulu tete lomu xitshungu xi kumekeke hi ntalo ku veka mavonelo ya xona mayelana ni leswi xi navelaka ku swi vona swi cinca mahanyeleni ni ka nhluvuko wa tiko. Mahungu mavula leswaku ku heleni ka vhiki ntlawa lowu u kumekile xifundza xa Magwe lomu xitshungu xi kombiseke nkhinkhi ni mixuvu ya ku vona nhluvuko unene wa tiko. Ismael Musa, mukombisi wa ntlawa lowu a xifundzankulu tete, a vule leswaku xitshungu xi fanele ku hlengela ka mabulo lawa leswi kombisaka vun'wana wa tiko ku nga na ku hambana ka vayaki tiko. Vatshami va xifundza xa ka Funyalolo a xifundzankulu Inyembani va tlangela ka mfumo hikwalaho ka mimovha yi yamukeriweke ka muganga lowuya leyi nga ta na byalisa ta mafambelo ya xitshungu ni ku tleketla mindzwalo. Ku fika ka mimovha leyi nga ni matshamelo ya ku famba ka ndhawu liya i ntsako wukulu ka vayaki tiko lava nga ha xaniseka hikwalaho ka ku pfumaleka ka swa ku famba ha swona a ku a va fika ntsindza wa xifundza ni ka tindhawu tin'wani. Administrador wa xifundza xa ka Funyalolo Valdemiro da Georgina a tisa leswaku kongometo wukulu hi ku tirhela xitshungu nakona se ku dyondziwe tindlela ta ku va ku lulamisiwa mimovha leyi loko yi tshuka yi onheka. Munyiki wa mahungu a vuleni leswaku hikola ka mimovha leyi yi nga ni swipangwa swa ku tleketla mindzwalo swi ta pumbaxanisa yi nga hanyiwa hi xitshungu xa muganga lowuya. Tami ntangu ya ku tiyisa miri. Sonto leyi Costa do Sole a yamukela ntlawa Associação Desportiva wa Vilankulu ka mintlangu ya ku lumba 11ª jornada ya Musambola 2026. Na ku endleka leswo vusiku bya nyamuntlha ku gama mintlangu ya bola ya Mundial 2026 lomu ku nga ta phikizana mintlawa ya Xipanya na Argentina kusukela 20h America n'walungu. Kasi ntlawa wa Inglaterra u kumeka ka ndhawu ya vunharhu ndzhaku ka ku va u humelelile hi 5 ni lin'we mahlweni ka France a kumeke 4. Muyingiseti wa ku rhendzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

0: 14 horas na 4 minutos. Nzoka kuva hi kumile mahungu hi ta kombela ka mwingisi wa hina leswaku a rula hikuva hi ni switiviso halenu. Ka kombeliwa ka lwativakalo mo kumeka ka Baba Gildo Vitor Taula, Baba wa 42-43 wa malembe ya kuvelekiwa. Anyamala lile na asukela a Costa do Sol, lomu anga atira kona, kuvuliwa leswaku anga vuyanga akaya, a tshama a Matola Setusentus. Loyi a mu voneke kumbe ku tiva lomu anga kona Baba Gildo Vitor Taula wa 43 wa malembe ya kuvelekiwa, anga siza swinene hikuva a tivisa nsati, mamana Teresa ni vana hi tinhlayo leti: 84 94 81 525, 84 94 81 525. Tsundzuka mwingiseto ku rhandzeka loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikithana u nga ta swi kuma kona mutini wa hina wa wuhaxi hi masiku ni minkama ya ntirho hi mali ya 10 meticaji ku hela ntse. Nakona u nga swi kuma laya Baraka Futuri medlora ka matejordan simangu kule bairo ferroviari ka matejordan simangu a Palmera ni le Taninga, Baraka Vovo Cecilia le ka Matibyana, Baraka Kadakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabang hi le xihlaleni xa Kanyaka, papelaria ka Richambale le Beriluan, Baraka Armando Shop le matende na Quarteron 68, Andrade Nyabinda CF le Bar del Berda da Quarteron 14, Baraka wa Munyengi hi le Bowane a Bairudush. Ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u ti rungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emisori Provincial di Maputo. Hi emahlweni hikuva hi ku xivela a nhlikani wunene wa Sonto 19 ka Julho wa 2026.
1: Bola no belo avô clash matzi lo akalta ke shkarka campo akalta belo kusungula akalta belo umbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
2: ni mungwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bele ka nwana wa ntano wati weti atulela belo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana nga na makateni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihwetini yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa vusima swinene u nga mpfurisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mu kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseri wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.

0: Bola de mbelo avec la schmatzi lo akalte keshkare ka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombere afulamela aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo ayimise ntango
1: une mungwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbwa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

14 ore na 27 minutu xa vendzako swinene ka hina ku va hi pangala tanile nhlikani wa nyamuntlha hi navela leswaku mintirho ya hina ta va leyi ku fikeleke hi tindlela tinene ku tsakisile ni ku va ka yona u londzovotile xa nchumu loko swi nga vanga xitandi hi kombela ku khomeriwa ngopfu swinene muyingiseli wa ku rhandzeka hikuva loyi hi wona nkongometo wa hina kambe hi tiboyela leswaku masiku hinkwawo hi swi kota ku va hi tsakisana na wena hi ku xivela vuyingiseli byinene ka mintirho yi landzelaka Ni salisiwa hi Monica Novela, ni tshembisa ku vuya masiku mataka loko n'winyi wa ni ta ma hlayisa. Tata.

Namuntlha sonto ya Dzanove ka Jutlu wa lembe ra 2026 ku gama Campeonato do Mundo hi bola leyi endliweke Estados Unidos, Canada ni Mexico. Mintlawa leyi yi saleke ku va yi endla final leyi hi vulavula hi mintlawa ya Spanya na Argentina. Tolo Mugqivela wa 18 a ve khambi ra ku ve ku laveteriwa loyi a nga ta va ka mbangu wa vunharhu ku va a kuma bronze, prata, oro. Kutani bronze ri salele Inglaterra, loyi a beke ntlawa wa France hi ntlhanu wa magolo ni rin'we ya ku yanguliwa hi mune ndzhaku ka ku va Inglaterra a humelela hi munhu wa magolo ka Primera Party. Kambe loko vuya Segunda Party na sileka za goriseliwa mune wa magolo. Inglaterra swi kotile ku tlhela kamba golisa tlhela golisa ku heteleleni kutani a kuma bronze ka Mundial wa 2026. Namuntlha hi kona haleni swanga Emissora Provincial di Nyambane, Gaza na Maputo hi tirha kun'we ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Dzanove ka Jutlu ku gama Mundial hi hlayile hi ta va Xipanya hi nkama wa vusiku. Xipanya a nga ta belaka na Argentina. Kambe namuntlha ka antena leyi ya Emissora Provincial di Nyambane, Gaza na Maputo hi ta va ni torneo recreative, mitlangu ya ku hungata leyi chiwaka Chapu Chapu a Stadio Municipal ka Xokwe. Estadio xa ADC, Associação Desportiva de Xokwe. Lá no Guadabela, cá, Futebol Clube de Machel, na Futebol Clube Majeje, a Estádio xa ADC, a Estádio Municipal de Xokwe. Intangulo, engatam, fixela cá, o nama de Amulawa, Vatriculo, Risfunzankulo, xaca Gaza, Vatainza, em quase, leso, o nene, vacuma, intangulo, naya, rinzela, cuba, fica o cico. Loko ri ku mphum ri te mphum hi ta vona leswaku xana i mani loyi a nga ta tlakula ka xikotela xa Mundial wa 2026 xikarhi ka Xipanya na Argentina. 14:35 minutos.

0: É na 14 horas, na 59 minutos, Telecâmbio Essência, com Carlos Sibindi. Fica, né, Carlos?
1: Fica, né?
2: Tchau, tchau.
0: Na 15 horas, na 5 minutos, na 10 segundos, a M.C.U.M. Itindela Tinene, Carlos Bindi, itakombela leswa ku mi lula msa matsamela ngwina, leswa ku mfuma ulu wa maruta ngwina, maafika itindela tinene, ka vangisetu vangina, soswi ita zama itindela takuwe ya kampu ya ADC kashokwe. Enlikani? Mukavela Nhlikani? Ni ku karateka nyana kutsongo kuva hi kumana ni vatirhi kulori lava kumekaka ka tindhawu to hambanahambana tikampu 10 Primera Jornada xikarhi ka Kwaxa Tsol na ADV 15 6 na 6 segundos. Carlos ya kumana sweswi swa yantswa hi kumani Carlos? Carlos Bindi, hlayani loko mi ri khwatsa hita hlaya, loko mi nga ri khwatsa hi nga ta hlaya, hi byelani swa ku mi le ka xiyimo xini sweswi? Swona Carlos Bindi 15 horas 8 minutos na 30 segundos já tá cambe sinza só que vai tomar nhawe que fica lá ca show que alô
1: Roberto Mulovo no meio seto grande aqui já chamou lá fica lá ca estádio saca show que estádio municipal lá na colazo a caminhando já tá com gata e chupa chapu lá na com gata com macho na mar antlawa wa majaji skanwe nintlawa wa Marshall Football Club ungal khalem bola ndaba lisungula kambe loko hi tshuka matsamela nka manyamuntla lona ka shoko lana kungani mahisele la umapfumela ka leswaku unga khaveliwa bola la ke akuna xirhami nakona ku hisi ngopfu kuni mumu lowu pfumelaka ku veni aminzeri ya bola ingava ilandziwa hi la ku laveka kona nakona loko hi tshuka ava ka shoko mpfele lava rhandzaka bola hi ku se hi tshuka leswaku ku yo khapa lana ku tala ku tlhela ku hlepekele kusa hi lava vanhu va taka va ta va hlalela ni ku ve va chipisisa hi la ku laveka kona mintirho leyi ya ta bola la ku hungata lexiwaka chapu chapu mintirho leyi yi nga ta va yi sungula ku nga li khale mpela kwala radio Mozambique loko hi ta va hi xaxameta ku ve ni hi vula leswi nga ta swi endleka kusa nkarhi lowu xin'wana xi endlekaka leswaku mabola lama nga laa ma komba nge a matiyanga hi la ku laveka kona hi ku se wona mbompepo loyi a tshunelaka ku ve a tiva letini leti ya ku ya cica bola Roberto Mdlovu marito ya ku sungula hi nga ma tisaka aka nkarhi lowu ku sukela aka stadio municipal xa ka xokwe la ku landziwa ka ntlangu wa ku hungata chapu chapu la ku belaka mahlo lamahlo Marshall Football Club na majeje
0: kanimambo na ku lori hi ta mikwehleta loko matshamela ma ta ma lulamile ku va ku sungula ntlangu lowu a stadio municipal dropeni ra ka xokwe xifundzankulu xa ka Gaza a kampu ya Kosha Tsol ku landziwa jornada rin'wana ra Musambola xikarhi ka Kosha Tsol na ADV i jornada ra vukhume ni rin'we 11 jornada nkamalo wa 15:10 ive karhi hi va na Carlos Sibindi kambe matshamela ya Sibindi u vulavula nga kwale ka xikotela kutani Radio Msambiki na yena na hina hi fanela ku lulamisa matshamela ya hina leswaku kunene hi kota ku va hi fika ka wona miyingiseti hi tindlela leti ti baseke. Nikolau Mkavele kusukela ha kampu ya DC a vulavulile ya mutwa hi ta tlhela kambe hi n'wi rhamba leswaku hi n'wi twa ya ku fambeni ka ntlangu lowu wa ku hungata wa torneo chapu chapu a xifundzankulu xa ka Gaza dorobeni ra ka Xokwe.

0: Ena 15 ore zvina 16 minuto ichatela kambe sinzisa kuva yakumana na Carlos Bindi kumbe shana matsamela matava semari ka kahle Carlos Bindi tlela kambe kulosa kusukela kampa kosha tsol Carlos
1: Botazi nhlikani ani tisa ku matsamela yangata va one ya kona kambe lesitieke leswaku ikanela kola kampule ya kosha tsol ku khalta ka 30 minuto jinga mo ku sungula lo wa kosha tsol humelelaka a un a zero. Yangula Robert.
0: Swona hayi. Swa tikomba leswaku ku sunguleni loko mvulavula nge amunga phuzanga mati. Swo se mphuze mati mutwala ben.
1: Oba mati pati ya manene na kunene.
0: A mati mati akuna mati ya kuka mungari manene sibindi. Hayi ni mahlweni sibindi.
1: Kalimambu kalimambu. Kutani ke ni nga hlaya leswaku ka nkamalo wa ku sungula ntlawa wa kosha tsol u yi kumile nhloko wa mhaka hi mfambo ni mafambelo kambe handza ha li 1-0 kambe kuleswi va fambisaka hi swona ku komba leswaku madambu

Vangisetwa kuranzeka va imisoro provincial di Nyambani Maputo na Gaza na nwina ka mikari ya kukorisela xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri lani hi rindzelaka ntlangu wa final ra tasa du mundo hi bola Estados Unidos, Canada na Mexico vusiku bya namuntlha matiko hinkwayo ya misava matihlo ma ta va ka relevado ra matelevizori na van'wana hi nga haleni Africa America ni kun'wanyana ka laka nga swi kotanga ku Estados Unidos xikuva hi ta vona mabolo ya nkhantshu ya mundial wa 2026 xikarhi ka Xipanya na Argentina. Yo, kasi, is either way.

0: faz tão bem. Água da Namacha faz tão bem.
1: Lembele linda kelelanza hakuma.
2: Seu telanza hakukayini. Nakona hima kamuni kambi.
1: Nipi misata shukulu ini. Pea se afi yamzanyana. Vitu la mina ntitzalela. Antilere la papila. Seli tu ningoto kelelanza hakumina wana sira.
2: Ungata shikoshwa. Leshilewe kaku ikuba uteka leshi unga jonza upusheta. Utsala, shakutsala. Uhlaya mabuku. Nambia kali.
1: Seni makuma kuini mabuku leswi manga tifambela ni mati.
2: Nambova ya khale akuna maka. Fundisha lisima ikuba wena uya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela matave manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
1: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandziha ka swona.
2: Leyo ndlela ikulu ya kuva unga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
1: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
2: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li va ni ku lama hanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni. A mphambarini.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Kungalikhali wasungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Ungasali ndzhaku.
5: Phatima.
6: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutshinzekela ka wena. Swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
7: Xewani, lowu i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuntlha hi ta kanela hi Metics. Xana u tshama u swi twa va kanela hi Metics? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metics i yencela bya ku hakela hi xihatla, byi nga kona ku mabangi ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangi byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene, nkama wini na wini, masiku hinkwawo, ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switirho swa banku byako, ku fana ni internet bank, ma-applicative, kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u wu rhumela hi siku? Hi Metics, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku, nakone hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, a ka mutirhisi a leswakwe xitirho lexi i mahala, kasi ka tinkomponi mahakelela ma tivisiwa hi banku, nakone ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo, dzimuka a ku va u vutisa banku byaku a ku va u kuma yentelelo wa matirhisela ya Metics. hi xihantla, hi ku nabyala ni hi ku dumbeka. Metix, mali hi xihantla.

0: bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lisima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musamiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad Unga tipsets, hifonele, oidosh, 31,

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Vitórias na 1 minuto, a Moçambique, Kunene, que é o Sungula Xiengue Xunguana, Xamintijo, e a emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, Kansonti, Anamuncha, Nsonto, Yamanhunho, 19, ca julho de 2026, Nsonto, Le Kunene, Missaba, Nkwai, o Miku, Meka, Ká, Nematich, Yakuba, Malika, G, Majonho, Lela, Xivoni, Voni, Kuba, Ké, Kota, Voni, Wa, Amuini, wa mpalisano wa vugamu ka mintlangu ya ku tiyisa miri wo khaveri bya bola xikazi namuhla ke hi nkama wa 20 yo mahora xilana ke Radio Mosambiki a nga ta kota ku va a haxa a mpalisano wa kone a haxa a ntlangu wa kone ku sukela loko yi ba nsimbi ya 20 yo mahora yi ne ke valiko yezu minongoloko yezu mi fambisa xileswi hi ta kuma nongonoko sekeleka ntshaku hi kuma miya xitoria na hi yantxa swoswo na hi zintswa leswaku michini mi ta va mi tlhavunyeteka leswaku hi ya kumana ni va le kwezu mapu kasi ke i nyambani ni le ka Gaza leswaku hi kuma vutshokoveteli bya leswi ntlangu kutani ku farataka 58 wa timinete u taka sungunisa xiswone Natalio Libombo byi tile byin'we byi twaka halaha ya michinini kuna Junior Malati tipelile

0: swa ku munhu mun'wani ni mun'wani a ni mahanyela swihena ni switoloveto swakwe hinkwerhu ha swi tiva nakona ku na nandzu ka swona swoleswo a xivono ku swi teka u famba na swona aka vanhu sweswitano ka mhaki Maria lweyi loko a taleliwe hi mati kaya kakwe a rhurheriweke ka xin'we ka swikolo swi lulamiseliweke lava weliweke hi ndhambi
1: ya namuntlha ya a ta swi vona a ri namuntlha hi namuntlha laha a ta swi vona
2: ku na yini ku na xiwana
1: ah.
2: U ngo tirha ku ngurunguteka nyamutlhalani nyamutlhalani kasi mhaka
1: yo karhala rito hi li yo karhala hi karhele hi vanhu hina ni li hi karhalile
2: u karhali hi yini xiwano
1: ah.
2: Pheya a ni ku kumi munghana nyamutlha wo pfuka u karhalile
1: ni li hi karhele hi vanhu a wu swi twi wena siku ni siku hi tirha ku va khupa va yo tshama namuntlha swi helile laha ni li hi karhele
2: ku ne Joana ni hlamusele khwatsi ni ta swi kuma swaku swi ya kwini swo swi vulavulaka hi swona
1: weno ku ni vanhu laha va ku loko lixa vo khondla mavoko va tshame hi woho wa swi ta hina hi tirhela vona i ngi hi valeki va vona ni li hi karhele
2: ya swona leswi a hi swona weno lana hi te hi ku hlupheka hi fanele ku tirha hinkwerhu
1: a
2: Joana hi vamani vo lava kalaka va nga endli nchumu laha
1: a vito la munhu i mpondo kambe a wu mu voni wa swi twa na yena leswi hi vulavulaka a nga swi twi
2: u ta hi pfuxela timhaka wena Joana mani
1: a ku na mhaka laha
3: mi vulavula ha mina swo
1: a hi vulavuli hi wena hi vulavula hi minomo ya hina kambe hi vulavula hi mintirho ya wena lana ku na xitirhi xa mun'wani laha
3: hi mani a nga te u xitirhi xa mina
1: a swi sindzisi ku swivula swoleswo mintirho ya tikomba u tshama u tirha yini kusukela u fika kona
3: kasi wena u mani wa ku landzelela vanhu a ko va tirha lani centro he na tirha mina kambe a ni sindzisi ku ta sina ra pontu ka wena
1: a yini
3: venesmo ye
2: va ka hi no va ka hi no hi nga holoveni dona Maria teka nkukulu u hi pfuna ku swiyela hi huma ka swona leswi
3: phela mina ni ni sinozito wa swi tiva a li fambelani ni li thulu
1: phela ni teyini ni teyini rito ni teyini a ku na nchumu la kusukela a fika loko lixa u khondla malosoro yakwe a gama na vala ta minenge a nyimela nkama wa ku dya u swi vona nambi ku dya ka kona swo mutele o tshama o ka a nga ku tivi ko zini a nga ku tivi
3: mina nambi kaya ka mina na ni nga ku kuli a ni telanga ku ta ku kula la
1: se hina ke
3: telanga ku ta ku
1: se hina ke hi hina hi nga tela ku kulela la ha no vutisa
2: dona Maria wa phazama
1: oh.
2: Lana a ku na lweyi a nga tela ku ta tirhela mun'wani kambe leswi hi tshamaka kola hi fanele ku basisa hi pfunana ka mintirho hinkwayo yi nga kona
0: na va ka zimamani va holova a guwa li fike etindleveni ta hosi ya ndhawu liya ya ku rhurhela vanhu leyi sukeke yi tshunela kusuhi ku ya twisisa leswi swi humelelaka
4: heyi i mhaka muni kutani moko cukumetelana hi marito i swini swi mahekaku vamamana
1: yo karhala hina hi li hi karhele wena hosi laha a hi swikariwa swa van'wani hina laha porapa o va kwini
3: xikariwa hi mani xikariwa hi mani kola e wa mi vona kwala xikariwa xa kona
4: heyi heyi rulaninada
1: n'wa hosi
4: nadarulani a ku va mi ni tlhamuxela khwatsi hikuva a ni swi twisisi leswi swi mi holovisaka mina
2: wena hosi
4: ina mama
2: laha hileswaku ku ni lava ku loko lixa va ngo na lava ta minenge vanghani va tirha se hi lava ku hinkwavo va tshamaka laha va tirha
4: ya hi swona u tiyisile leswo i ntiyiso hinkwerhu hi fanele ku va hi mahaxa nchumu laha hi nga kona a ku va hi tshamiseka hi fanele ku va hi basisa a ku va mavagwi ma fambela kule na hina phaya ndawu le ku tsama ka vanhu va nyingi swina bya lusinene ku va mavabyi matlulelana loko ku nga basisiwi hi tlhelo lin'wana ku ni mintirho mi fanelaka ku va milandziwa ku fana ni ku sweka ni swin'wana loko hinkwerhu hi hlengela loyi a khoma leswi un'wana a khoma leswiyana swi ta hina byalela swinene a hi maheni leswo vamamana mi ta swi vona leswaku hambileswi hi nga ka swikarhato swa tindhambi vutomi la hina li ta hina byalela swinene hi khohlwa ni xanisa leyi hi nga ka yona

0: Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mosambiki Emissor Provincial di Maputo
1: Nene hoyo vali kwesu hile kanongonoko shihita na shanga minya storia lanake na muhla hitaka kuva hatata tshandza xin'wana xihitana xa leswi swi humelelaka avuton'wini byebyo kuva ha swone hi kota kuva hi dyondza ka leswi swinyingi swi humelelaka kunene ka vutomi lebyi bya ku hanya yamukelani ku lovisela namuhla nongonoko lowo u bindzuliwa hi Natali Libombo kasi ke michinini ku kumeka Afonso Magole hi nge kun'wine hoyo Buyinge sete lebyinene.
0: Shita na shanga.

0: Shita na shanga.
1: Mpela nongonoko wa siku tana munhla hita twa hi xihlela fuzwi xihitana xa mamana nwankongwana lweyi hakunene ku fambene ka ndhambi leyi vonekiki amugangeni wa le ka mbuva a yi njiki hinkwaswo kunene ku va a zuzela a va le kwezu va le kwavo hi kanila hi va yakelana hinkwavo lava fa va yi kumeka a ku kazatekeni hikwalaho ka mati hikwalaho ka ku taleliwa hi mati ya timpfula ni ndhambi kunene a nga zanga a titwa a ku luza a yo va zuzela a ku va va buya ntlhantuku leswaku va ta ta kuma ku va va huluka kona kutani hi navela ku va hi n'wi zamba ke leswaku n'wi twa xihitana xakwe xa leswi swi sungunisiki xiswona ni leswi a yenciki swona i nhenha hi ku hlaya kwezu a hi kumeni xihitana xakwe mama hoyohoyo u bula ni michini ya radio Mosambiki hi nga hi tshandzela switsongo ka xihitana xakwe
0: Shita na shanga.
2: Mine Rabeka Adriano Kongwana. Ni beleke waka atikweni dzale marakweni. Kama kaneta doji. Ja vatswali Avatswali vanga va beleke wakolo mu kama kaneta. Ja ni sikrete kweni dzale kama kaneta ni kandza lo mu kambu. Kati kamuti wa vaka madzai.
0: Lo mu kambu va uta hi vukati. Mubeleki wa kama kaneta nga yi tshandzana na ku tsongo mama leswaku a ku belekiweni kwenu vun'wanyana ni byeni ku tata tlhasalani kutani n'wi tivaka leswaku mun'wanyana swa fambisi kwihi
2: kutani mine ya ku belekiwa kwanga a wun'wanyana ni byanga ni hanyile ka tiko lebyani bya le ka makaneta ni buya kona ka mbuva a wu katini lani nga kona wu katini ka mbuva ni kumekana ni hanya be kambe ni hanya ngopfu hikwalaho ka udrimi ni suka ku le ku thaseka mutini va vaka mabyayana ni hanya hi udrimi a te ni za ni guga ni gamali lani hanya hi byo udrimi
0: a vudrimi u suka na byo hi kaya
2: kana byona hi kaya
0: kutani mama a wu ku fambeni kwini vun'wanyana byena mo zanga mu va ni mindlumu ya ku hambanahambana wu hi tshandzelanyana katsongo njhenyana
2: a yi nghena midlumu bya ku hambanahambana bya ku kazata a loko ku va hi kuleke khale kwezu a li ku va ku kiniwa xingombela ya ku thwasa ku va loyi wanuna ni teka ni ba wukatini ni kola ni vhela hi tota thwasa hi hanya xikan'we ni loyi wanuna loyi wanuna swoswi a luzile kambe la luzeke kone ni kone mutini wa vaka mabyaya ni tindlela to ta wudrimi vhela
0: a nga koka xitshamo ni ta tshamisa a xingombela lexi fa mumukina kwini
2: kina kwahala ka makaneta lomu paka lomu ni kuleleke kona
0: mo hamba mphikisana n'wi suka lana n'wi yakina leyi n'wi ya tlhasanga n'wambangu n'wi patana mukina kona
2: hi patana hi kina ka mbangu wun'we wambangu wa haleni ni vahala hi kina ka mbangu wun'we
0: kutani jaha leti dzaka mabyaya a hi laha byi ku voneleke kona n'wi twanana tata ku buta kutani u vi u pfumela
2: ni pfumelile hikusa ni hanya kona mutini wake ku thwasa ni xiwexi
0: byi ku kanganyisisi ku yini
2: kanganyisa ni swoswi hionga hi nga honganisa xiswona leswo swa ku va ku li swa ku khalanga ni swa swihoxi hikusa swihoxi kumana kulomuya maradini weronto kutani hini kumani kwala xingombeleni
0: byi ku wongo vupfumela
2: pfumelile ni buyakaya ka dyona
0: ya byi ngo tirha johana
2: ana da byo tirha ku ku dyima
0: na wena u ku he swi na mina ni nga mu dyimi swi ta pasa iraka mama hi nga ni tshandzela kutani loko u ti ta tlhasa avukatini swi ku na byalelile a ku u ti ta tlhasa vukatini u tlhela u ta ta landzisa ta ta ku dyimi
2: swi ni na byalelile hikusa hi leswi paka hi pfumalelani swiswona
0: mama a van'wanyana phela loko va suka vukatini va le loko va ya va suka kaya va ya vukatini va dya ku ya kuma vutomi bya swinene u ti ta tlhasa u kuma leswaku hi swihala fa u da vuswa bya ku sila ni ku hani u ti tlhasa futhi u sila u tlhela utani lebyi bya ku kandza a wu twanga mbilu yi ku kazata
2: a mbilu ya yi kazatanga funisa haleni hi ko ni tekeleta byi kuma swinene nene hiku se a li nkama lo paka ku nghena tindhambi ta ku fana ni lebyi a li ku dyima vhela ku ni swi tama swa swinyingi hi hayekani leswiya swa mintiruka hi ku tala ka swi tama kambe ke vhela a ri ku thokola hikusa hi leswi paka leswi pfumelelile leswaku para ku a ni ta kota ku a ni dyima ni va ni tlhela ni thokola switsame swiya ni va ni kandza kutani a swi ni ta se na mutali wa wukulu kambe vhela a ni kandza hikusa hi leswi paka ni swi pfumelelile
0: a mi nga sili n'wini switsama
2: kona pa hi nga sili
0: Ndu za ukanda. Thokola namuhla.
2: Na madanje thokola mishoyo ni madanje ni kanza.
0: A u titwisa ku yini we?
2: Ni titwana ni li bome ne hiku sa ni pfumelile swa ku amuto ka mazwaya nta u tizela.
0: Ei. Kwa ngwana vana muhla u jonga va byela swo leswi.
2: Va byeli. Kutani mina ni pfumelile. A u khasana na munka ni luji. E gama hi byala hompunga. A ku nga se vana swigayi. A no mpunga no kanza na wona. No mpunga no kanza. Swa leswi.
0: Mama, ja ku nghena la ka ndambi leyi nghenele ki lembeletsi. Loko mati lawa masunguni ku va matlhasa. Mtsini leswi wenje ke swona we.
2: A swa ku yancani kumeke ni hela ntamu hikusa a wu tomi byanga hi lebyi paka byili byona byili byi pele ngopfu amasin'wini. Kutani njalo ku kuchele mati lawa ni kumeke na ni hele ntamu hikusa a ni nge a ni na swakudya ku tlhasani swoswi kutani ni kumeke na hi hele ntamu xa ku enca xona a xi kona xa ku pfala ku va xi kota ku hi pfuna ka vutomi byi hi nga ka byona a wu tlhasani namuntlha vhela ho xaniseka a ni nga la yikulu swinene leswaku kumbe ku nga va ncini xa ku xi nga kota ku hi pfuna kambe ni swoswi vhela hina xa ku hi pfuna xa ku ma xa ku enca la ku taleke kona ndhambi a xa ku enca ni na xona matimba ma helile mhaka mati lama cheleke
0: amasin'wini fambi ni mubyale munhu
2: masin'wini hi byala mitrumbula ni byala tisenge ni byala mimova ni byala matshimbu hi byala mpunga hi ku tala ka ku kula ka nsin'wi hi leswi paka yi kulise xiswona kambe hinkwaswo swi fambe ni mati
0: a kaya u zhuzele vhano mama u nhena hakunene u titwe njhani wena loko u yamukela vhano kaya
2: a ni titwe na ni lila ka bon hikusa ku jeka lizhandru loko u tshamile kutani ni vona leswaku vamakwesu va nge mbombi ni vathuka va mbomba haleni na ku ve ambangu lowu ni tlhantukeke wu kona ya hi swi vona leswaku i ku va vamakwesu va ni tlhantuka va kuma mbangu lowu ku tlhantukeke va tshama loko ku ta tshama mati va ta kota ku tlhelela makaya ka vona va va kota ku zhuzela minchumu yavo ni kota ku hava beka a kaya ni va ni kota ku va nyika mati a munhu a kaya hi la jaka ha kona makazadibanya yini hinkwaswo a hi hanya ka kazadibanya bya dyiwa a va kota ku va va swi kota ku va kumbe munhu byi xila ti kela mati a ti hlambela hi la ti jelaka ha kona a ti hlantswela mpahla tanihi la jaka ha kona
0: ku nga chiki ku va ni ku holovisana ka swona leswi
2: nga na ku holovisana
0: lowu chika wu titwa na va ku gaxitara hikwalaho ka ku va va tirhisa mati yako swala ka
2: mati ya xihlovo i dirito bya ku va makiwa mahela
0: kutani vanhu vona va ku langutisisa ku yini wena loko u yamukela lava ku tala la kaya
2: va li vanyingi miti yinyingi hinkwayo yi nga hala henhla hala a nga limeli wuswanga munhu munhu loyi a nga tivaka swaka ni xaka byake a ya tsutsumele kona munhu munhu loyi a tivaka swaka ni xaka byake na va le haleni ka ku tala mati hi ntamu a va tsutsumele kona kambe mati a hi nga toni munhu swa ku munhu a kota ku tlhantuka a ya kuma mati lawaya
0: swa nan'waka swa kazata ku va munhu a vona munghana na a xaniseka va mu tsutsumela lizhandru lelo li huma kwini ku wena
2: mina swi vona leswaku a lizhandru loko hanya tendu hanya ni vhana hikusa ni kho loko u ya magereja tendu u dyondza leswaku loko u li gereja va ku dyondzisa leswaku tendu va ni lizhandru ni vhana a nga li mina vuxanga muxaxameto hinkwawo lowu a wu yamukele vhana hinkwavo lava vaka va suka haleni hansi haleni
3: Shita na shanga.
0: Mama mulimula ntsa ta vudzimi ngofungofu haleno. Hi tlhasika makaneta vaku va lundzisa ngofu ta vutsheva haleno ta vutsheva ti koni ngofu.
2: Va ku tsheva va kona. Kambe hine aka utomi bya ka hina ta ku landzela ta ku tsheva a hi swikoti ngofungofu mbilezi hi le masin'wini.
0: Lexi mudzimaka ngofungofu xikoni xi nga ni bindzu byikulu masin'wini cini.
2: Xi nga ni bindzu byikulu i mpunga hinkwaswo swi ni swi konteke mpunga ntsumbula matshimbu salada makhofu masinora hinkwaswo loko ku nghena mati la ku sali nchumu hinkwaswo swa huma masin'wini
0: swi nge n'wa tihita ngopfu ku va n'wi kuma leri
2: hita ku hi ku dyima swinene hikusa hi lexi xi hi hanyisaka ni kulisi vana va dyondza xikolo hi mali ya le masin'wini
0: kokwa a mahanyelo lama hanyisaka swona wone sweswi loko u madzinganisa ni mahanyelo ya titolo Mchini leswi swi hambaniki swi phazamekaka na ka fa swilunga kumbe kuni leswi swi nga swa swinene swo swi khalefa swi nge swone ka vutomi lebyi hi byi hanyaka masiku lawa kholomo ka ta vudyimi mahanyelo ya vatsongwana hi vakulu va vano loko fananisa ni xitolo xitu
2: swo swa ku hambana ngopfungopfu xikulu i mati lawa ma hi hambanisaka ni matshamela ya vutomi bya ka kwezu loko o va ku va mati ma kumeka na ma nga li kone lani masin'wini hi kwene ku nga ni vutomi bya byikulu swinene leswi hi sandzaka ku byala hi swo swi ni konteke swone a nga va mpfunga yini hinkwaswo leswi hinkwaswo leswi hi dyimaka hi kota ku byala hi ya ku xaviseni para u kuma mali hi leswi u dyinganaka ku byala na ku xaha minchumu laha loko ku nghena mati kambe xixi hi taka vutomi ngopfungopfu i mati hikusa loko ma za ma thasa matshama ma tshamile nkama wa kutikwa ku va matwa na a hi na ndlela ya ku a ku famba mati
0: kanela ngopfungopfu hi ta ndlumu kusa n'wini vakulu va vanhu muya masin'wini a va n'wanyana ke lomu a ndlumu wa vuhewi tshika ku ya xikolo
2: loko va tshika kokwa hi xikolo tendi n'wana loko li na yena n'wi dyondzisa kokwa ha masin'wini okwa a hi fambe masin'wini ra kota ku va na yena a ta dyondza leswi na mina ni kuleke na ni dyondza swona ya va kona lava kanya a u nge swi koti swo swi nkama wa kona swilo swi nge swi koti ya mina swo xa ha ni nge hembe madyimi na ntukulu wa ku va ni li na yena wa xisati ni dya ni hanyaka na yena kambe va lava nga na vona lava twisisaka va va landza va tlela vhela leswi nge swi ku a ni na swo swi ni na ntukulu wa ku va ni tshamaka na yena wa mukulu swo swi ni va tshama na xintukulwana xa ku va xi nga strong kambe lava vakulu u nge swi koti hikusa swo swi nkama wa kona wa ku va vatsongwana va ti hanyela khoma bayilini
0: hi swona kokwa hikwalaho ka ku va mabulu ma nandzika dyime bya masiku swi kone swi hikalaka hi nga n'wi vitisanga na ku laha n'wi navela ku va n'wi swi siya swi nga marito ka michini ya radio Mozambique mbyini leswi mi nga hi siyelaka swona
2: misiyela swa ku misiyela marito kone hi ku va mi hi pfuna mi hi kombelela hikusa vhela a ndlalala ka mbuva laha yi kumeka na yi leyikulu swinene leswaku hi kombela hosi swaku byi nga hi pfuna hi ntamu swinene hi leswi hi nga ka swona lani masin'wini hambi hi swi paka hi tisa ha swona swa marigadori xikomu machati hambi hi to swe swa ku dyima swa tihomu leswi a hi ku va swo tlhangana la ka baro bya ka kwezu a ku na tihomu ta ku va ti hi pfuna la masin'wini ta ku va ti nga kota ku va ni tikuma swa ku ni ya lahaya kumbe ni ya lahaya ya swa nge swi papaya nga ti hlayela a tihomu ti nga kona to va ka papaya ni munhu kutani a tihomu ti titshuka ka ti hi pfuna hi ku tala ka baro lebyi hi ku tala ka byona va enca hi ku ba hi mimbangu ya hala ka maxubu hala hi enca hi ku kombela hi kombela sokoro bya para va hi pfuna masin'wini a tihomu ta ku va to va kone bembe ta ku va to kumbe laha ku ni xibaya laha ku ni xibaya xa para kwa loko hi dya ku dyima hi pfuneka hi ku kahlula a ti kone
3: xitana xanga
1: a wu vonike hi leswi swi nandzikaka va leswa nandzika ku va vanhu va hanya kun'we va tshama kun'we kutani va hlunyelana va londzisana khani mambu mamali ku swi kotile ku va u zuzela lava ku tala mutini wakho na u nga zanga u titwa ku luza ka swone kambe u titwa ni matshandza ya leswaku hi leswi u nga va zuzela xa nchumu ku vone kunene xi ta va na xi cincile na manje u huluxi vutomi bya lava ku tala na hineke hi yimakola hi nge fikeli byi taka hi ta tlhela hi buya ni swin'wanyana swi hitana leswi hi swi koliki ka mbuva tata.

Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mozambique emissor provincial de Maputo.

Mayisethi na 22 hours xithekela 12 minutes kungalikhali ku tlhela ku sungulisa ntlangu laha ku nga karhi ku bela tiko la Spanya ni Argentina ntlangu wa gamesa wa mphikisano wukulu wa bola nguva ya 2026 mitlangu leyi sunguleke ku va yi beliwa n'hweti leyi hundzeke na yi li karhi yi landziwa ka matiko manharhu Estados Unidos d'America Mexico ni Canada matiko hinkwawo lawa mo sala mabuka la mitlangu wona se ma humile ka mphikisano kusa namuntlha ka ntlangu wa gamesa hi vona tiko la Spanya na libera ni Argentina ka lisiku la tolo hi vonile Englandi loko a le karhi ya kinginzana ni tiko la France lana France luzeke hi munhu wa mabola na Englandi a golisile a ntlhanu wa mabola na rin'we ingani ya maxiyangani.

0: tindambi ye nga tili kutwalana kati nsuna
1: jayo mativi lawa matingaluta kumati
0: tivikele uva uchikumetela malaria afambela kule na wena.
1: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
0: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
1: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

Argentina, Emiliano Martinez, mukhomi mun'we hi ku hlawuleka ka lava hemaka ku hisima malaha xikati lexi. Hi fikile mabola manyingi ngopfu lama nga kongoma baliza yena leswaku a sindzisa ku hlakani lowu wu famba ka lama penalty. A ya gumesa ya kona ya ya Lamine Yamal hi livre lahayani laha ku nga rindzela leswaku a teka bola lomu balizeni a vhikile atenção Ferran Torres a nghena ka grand area a ni bola Xipanya lahayana kurzara ya ka Lamine a nga chikeli vasusa bele va Argentina. Nicolas Tagliafico hi ya nga ni bola a niketa mani a niketa Makalisa, Makalisa lusa vateka vabele va Xipanya hi Pedro a nga ni bola a Petit lahayani niketa Nico Williams a vhika loyi Emiliano Martinez ka xikati lexi homen jogo wa sindzisa Argentina zama ku huma Makalista awa kuni xihoxo a bola yi lomba ntlawa wa tiko ka Argentina. 93 minutos 0 Espanha 0 Argentina mani bola belo Argentina abayeka loyi Cristian Romero amkela bola loa kumniketa a kumil Tagliafico a lusa vateka va Xipanya bya xikatana ba bola ya ya huma hi ponta pe baliza na lomba ntlawa wa tiko ka Argentina. Argentina nga na xihatla ka xikati lexi a makungu la nga na wa mahumi matlheleni magohetelo ya ku hlunguliwa ka Enzo Fernandes hi cartão vermelho. A ni bola Xipanya Nico Williams i wu ni xihoxo muchayi wa pitula a bola yi lomba ntlawa wa tiko ka Xipanya. Argentina a nga yi kumi ndlela ya baliza ya Xipanya Pedro Porro a bele bola a nyiketa loyi Miquel Merino, Miquel Merino ba bola ya ka Lamine Yamal, Lamine Yamal a tlhelisa la xikarhi ka Rodri, Rodri a peta linia xibabeni a lavetela Nico Williams a nga chikeli kumelela Juliano Simeone a teka wa Argentina a ba yi luza va teka va Xipanya Emerick Laporte a bele bola a nyiketa Pedri, Pedra chokisa xibabena kuma Marc Cucurella, Cucurella kelsa bola ka Pedri, Pedra ba bola ya ka Rodri, Rodri kelsa ka Pedri, Pedra ba bola ya makunu ka Pau Cubarsí, Pau Cubarsí apeta ka Lamine Yamal, Lamine Yamal nyiketa Pedro Porro, Pedro Porro ba bola ya ka loyi Nico Williams, amkel bola Nico Williams a chamba kusangula peta lahayani vasusa va Argentina hi Simeone a nga yi ndhawu kumelela Laporta ba bola hi ba Simeone ya huma lasabeyi ti lomba ntlawa wa tiko ka Xipanya. Juliano Simeone i jaha ga Diego Simeone kalikambeli muchukumisi ka xikati lexi wa Atletico de Madrid luma bela wa kona n'wana wa kona va ni bola bele va Xipanya lahayani tensão va susa mela Nico Williams golo kadi leswi a tlhakanu wa nyimisilwi makunu. 95 minutos va yi kumile ndlela ya baliza bele va Xipanya i wu ni xihoxo muchayi wa pitula xo karhi lahayani bya ku kala ku yiwa ka VAR ta swona estile ya ku Xipanya a chele xigolo a muchayi wa pitula a wonile xihoxo a ku sanguleni ka jogada na xihoxo lexi a hi xiwoni. Bom, xigolo xa Nico Williams a xitira ka 0-0 ka tlhakani lowu.